état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguruk sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy masistra bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tudde khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñewé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak teggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xalwa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la duñ mën taxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni khadamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi li ma wax laajal Seigne Touba ku wéddi li ma wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mun yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rewuma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yëruma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lolla shair bi wax liggéeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xane mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jom ci rew mo xane ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu baña deg ci nopp deug ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bu ma dajé ak ñom.

leen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fum yegg ndaw ko fa yeggal muna am leen waye duma leen jey mukk ba ngeen and ak man lutax ma jey leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi ba ngeen and ak man wallahi lutax ma jey leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jey rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jey waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil ñu no do takusan mu ne luma na xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni bungu sewla waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax nan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo waxon ci hadithul qudsi ci lamiñ yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yaronte sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax wali wi senegal yi nekkone baqiya yi newon fele ca makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp sag nañ len sulli nañ len sagali ñepp wali wi ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga wali wi yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali yi légui lutax yalla natoma li akay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok da na ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ardi ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñi ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi
wa basaruhu allati yubsiru bih wa yada'u allati yubsitu biha ila akhir ila akhir ila akhirih muni bo beugé xam sama wali man yalla man amane sama wali moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako ko sante julli jurom war wéru koor mata asaka dem makka bu ko mané lima ko sante muy ay farata yépp def nako bu nopi muné bim ko défé bu nopi taxul mu tuddi nelaw muna muné ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu nopé ci farata rek mang ci nafilé yi bu nopé ci farata rek mang ci nafilé yi bu nopé ci farata rek mang ci nafilé néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah yalla néna ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sop waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom néna suma la xese sop rek dal day sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko ko wala dektal ko ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj mama jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp nga fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñe ne ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni ngi saga sen wali ngeen ni xujju di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni gone ni ñi dée ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal
ñu nan fenemen la xam ngeen ni duma yalla la de natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudillah albahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junudu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wallu yalla yalla yabal melantane mu ñu mat la nga de parce que ci soldaram yi la bok mom soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junudu ila huwa ta al bahru junudun min junudillah rabbi sitti wa jalla al bahru junudun min junudillah geej gi ci soldar yalla yi la bok te mom mo waxon ni ku saga suma wallu déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na waliw sénégal yépp saga nañ leen bañ toy waliw sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen balma ci baat bi ay complotteur n'importe quel combat traité nañ ko sun waliw sénégal yi n'importe quel combat ay dealer ay magouyeur lu ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tene jamm ci jeuk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ beugé atteindre sen objectif sen yon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko defé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamne non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamne non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la ana allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñëpp ko jang ñun ñëpp ko jang waye réew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na leen def réew mo ab doom sen yoon neeku ci nañ atteindre sen objectif rek loolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew modem neena dañ fa fekk 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fekk rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ard wa kana fil madinati fis atrah neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tuddé nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariha bo dem
وكان في المدينه تسعه رحت طريق ابو ادم امنا نوف نمو كما نتودي مانام نوف بن جروب بو خامني دال اي مافيا لا ني دون مافيا اي مافيا لا ني دون طريق ابو ادم رك امنا نوف يوي طريق ابو ادم رك بن لوبي واو كاي لوبي طريق ابو ادم امنا نوف لوبي نوف لوبي نوف لوبي sun borom neena lubi yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni wa xana buñ ko talé bu nupi dañ am jëmi defarat ko bok muni dede wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mum ku ko talé wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nupi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeen taal rew mi waye biñ koy taal yeen ngi fi biñ koy taal yeen ngi fi te teewulen loxay ñi koy taal kon biñ ko taalé bu ñu fi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nekk ko defar ayatul qur'an bi mu wax ku dem ci suratu naml dañ ko fa fek صلى الله عليه وسلم وخنا كنا إسا كان في آخر الزمان يرفع المشرئ واكسر فيها حرج قالوا وما الحرج يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال القتل صلى الله عليه وسلم نينا بون أجي في تي مدو جمانو بون أجي في تي مدو جمانو من أمني بابا سستيس دوتو أم بون دمي با ديسيبلين أموتو يونت بي نينا بون أجي في تي مدو جمانو nga xamni ديسيبلين أموتو mune amuni su boba justice dootu am ak sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonam dani loi yu jukki mune amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz moone won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay gu bes go xamni loi waxu ci dara muna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam ni buñu agge fofu ci ak yakute nuna muni justice dootu am xam nga luy am lammi gola ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lammi gola lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinat munawara fekk loi spirituel normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma don wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko lim fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy li ñi wax suji rek moy li ñi wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samañe ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre la ñi wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn mënu ko guerre ndaysaan té nangul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek
e waye ndaw xam nga ni li modi djuba di yow nangu yow nang nga ni yow ken mun la guerre yow yow yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xam ni ya len gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wessu ak nafiq man nako wessu iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna muni wa ak sharafi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ ko mal kharij ya rasulullah muni al qatl moy rayante legi lo gis gis bo xamni ay nit nga ci ay nit di dund la wax de ñu tal nit ñi jëppet ñu tak ba jeex ci rew muñ wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñ len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alayhi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg abiyé dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolom ñu diko sét diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw daw wal ju mëna tolen xif gone yi gadda yi di dem ni né nañ réew mi da metti né nañ réew mi metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay muni 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ci daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambalé saga sun walli yek légui ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggéey ñom ñepp dem nañ sawi te teeri station yi dong lañ taal dédét ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karangé ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam magal lisbonne di jang
amna moyen yep pour doom dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moyen yobula Mauritanie ji do nga jang Mauritanie yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam don ci université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teulib bi biko jang wo teulib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci sen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagné ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabota ma nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jàngalé ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bëkk ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bëkk ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xey na nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan ak neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu yegé ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñëpp mu raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan mom fulalam mom bimu yegé ni am nañu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp le tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent jitu sa intérêt
c'est obsessif nako c'est intelligent jitu mon etuba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu mon etaxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent le jital ci ay intérêt intelligent le jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñu nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem kenn tolu kenn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd ko ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geej ge yalla baddu ko ci geej ge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nattu ci seeni bakkan ñaata doomi sénégalais ñoy dé ci geej gi ni ñaata té ndaw ñi yag na len ko wax dé ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi len ak seen xel yag na len ko wax di yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga légui alors luma len waxo légui fan ngeen mujjii waxon na len bu len tayle seen bakkani legi na far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dundu luxe setan na ci ben xale bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem keur sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem keur nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa ndey yow kay da nga nan dama bañ sama ndey yow da nga bañ sa ndey yow mo la taxadim ci geej xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa ndey yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa ndey amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi samañ ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa ndey ne nga sa ndey da son
te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll noni nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay la nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday samañ sa bop ci geejgi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken werantuko hubbul watan min al iman donte du hadith ken werantuko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bok ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su new bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor ko lako su new ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doye di wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doye di ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doye di ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doye di ci kanamu tuwa bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dagn ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim develope ba nopi ngani buñ doye di ci sen kanam ngani ño len di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa taala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenu rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na leg lu pexé nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay lon te adina bi tubab ye ay won legi fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéyel len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola
affaire bi ay ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi souf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégé fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10,000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10,000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala fréram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xalé bu jigen bu ko ré bañu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédé kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxone ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sap donga passement rek 25,000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni
ay discours go dong ngeen di wax way li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab dong ta ay passement bi dong 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu dong mané département wu dong fan ben département wu dong amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi manul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf ci boko utiliser tout rek loi bi ñew nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam mu taxé mu namu dakoy def mu doylu dakoy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé dakoy def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère oubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci liggeel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobuna la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonante bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw dakoy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertiser borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na ne way dedet ñom dañuy tim wéccé mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay duñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dépp ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafa ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah waye yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajalé ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalé ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliard ay wajile boko dajalolon wajolaf ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliard di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu len dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ len di wax moy lu len neex rawati na dir yaam ki jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam japp dula wax noy def ba taxé yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngeen di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto
ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fa yut duñ jang wa lolu bakagn bu ngeen fa yut duñ jang bakagn alal joju ngeen leen jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine bi wal café ben machine bu soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom yaak say morom lépp kèn mënu ko wax suma ko waxé bo moy tout gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lépp kèn mënu ko wax dal lépp kèn mënu ko wax mu ngok waye lima bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi nekk ci réew yi yalla xam nako wa guiné bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4x4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool dëgënu ñu ay señ bi balex mané dëgënu di man nga ñew commerçant bi jox la 5000 rus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër Seigne Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana Seigne Ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fimne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né nañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen tibbu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sani ngou ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem len tibbu ci souf sa yobbu ci benen marché rek budé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine yi Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards mi ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bop motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ni mënu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni réew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré leen sentir sa tok ci seenum réew ñi leen di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi yi sallallahu alayhi wasallam moñu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jëf yépp yalla ng koy xayma ci intention xam nga ki nga xamni dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahit wa yow sa intention du lolou yow sa intention moy
barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay jog sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekk lan la am alal mba mba bamel bu sori deg guma mukk am xam xam mba bamel bu sori de am alal mba bamel bu sori yalla ni la kay jël bamel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam ne yalla may ma khalis tok ci tatu kerek gi sedd yalla may ma khalis yalla faalewu mun xaram xol ba xam yalla dama degut yalla daanel garab ci sa kaw garab gani xax xax wuti ko musam po xelam xana ray mi nga bëgg mun ko waw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma khalis bo gennon di

sallallahu alayhi wa sallam neewon atlubul awa'iy bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline atlubul awa'iy bi izati al anfus li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa inna al umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mu ne lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyunun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni manam ni yak bayyi mayam ba yak mo ni balum adallu bayyi ma saxalata nan bayima la tane yow bayima tay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi legi yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom legi yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug min la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gissé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla ni bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxone qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa hadha qaumun wa hum fi an-nas amwat neena amna ño xamni bo demé fekk nga leen ñu dem baq ya bu yag mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax yiñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fekk ko muy foloté

0: ñoon faatu nañ waaye seeni jëf ngi fi, seeni jikko ngi fi, seen makarim al akhlaq ngi fi. Ñoom Cheikh Ahmed Bamba ak ñoom Seyd Alhaji Malick seeni makarim al akhlaq ngi fi. Ñoom nag dem nañ bu yàgg. Tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la muni amna ci muni wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ni nan talen diw talen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawm wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye deena bu yag du nit ahmad sawti lum waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabu lolla ahmad sawti waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni aada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun sénégal sun mbatin mo doon lan am jom am ngor am éducation am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur yu la sukk jur dacc yow lu né xani ba nga juddé bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu né nga xey ni ko won ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position ngan ya torox de ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jahil legi xolal ñet ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni nuko neex lay wël beuté ay ak hadisi nuko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mënta wessu nit ki gëm la nga am événement événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falan wané muhammad lum massa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko dëgg gi yaakar loko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidou sunna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sewër sax nekké dana la ko jox waxna ko légui ñi joggé won luga té ñew fi dima siaré ci fi légui ni rek ci ngon luga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi ak ngi ñu dila dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lu ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ luga tal auto ñew Touba gi di wër dima laacte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui lañ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax xal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné way na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam and ak tañaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: ene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye ene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gorum ci soom yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jamm ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para ya ngi ni ku ci sa doom nek ci dara ba wacc alquran nga daal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag mi degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mo koy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mo koy jëli nak maak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añu ñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andulon ñu nan ko señ mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek mu yuxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bob mu yuxu rek wa koñ ba genn ngor gi jëk aksi ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit dima door man ngor si rek lay bañ murit ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw domi baye mi ngi ni ño bokku seni baye bokku nday ak baye ñu ni dede dekkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ño bokk koñ ba ah ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ki señ daaraan la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikko songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekké ni alcorane gi may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku nak waye yeena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba yi sama señ touba dara lu xam xam itilu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te notu wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baxna legi fekk dama ko tejjon ci mbar mi ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna xaliss bu ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daray mustapha djom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mënuma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngo rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara bi ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga nu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nekk waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo démé ba and tok politicien bi ci gis alal ji xam nga do ci jotaat da nga koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yit bo ligue yow lenen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaba lenen la ci def dogal suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaba lol dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am réewum am réew nak ndawi réew ya tax ñuy wax ndax réew mi suuf ci doon waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggéeyal ci réew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggéeyal réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di len yar di len jangal di len jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané sinu wajur etc etc ñoo ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagi ñi war ci avion yi ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ nañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nadi gis nañ ci seen bop ñariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci ñariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ ñariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gisé mané la dina la netti ay netti yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mané bo gisé ma di la ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana mësa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salih Mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa hamd rabbaka ata yatikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salih mbake non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araq walliyan fakannama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat ni noddu takku sande mun ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ko dekkalat muy dox ci ko waxlo ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhira su ko defé bepp jambu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla do ko yonne tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alayhi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salih mbake mi ngi gané adina ama hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa na ben sotam buñu wax serigne khalil mbake ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala na bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima ati sidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wareme ci tedem bobu mom serigne khalil mbake sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñuna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbake mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sore wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la
nunu mo waxe won ni nak

kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddou ale ko te mo wax legui li sa'ir bo xonni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxnako ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarabi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci bir jambaram gogulé nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex fekk Ousmane belessé nañ ko belessé yu bari mi xare bi jeexé mu dal di daanu teud légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an innal ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ni la ilah bi xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak lolu wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xane non la Ousmane def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lol lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fek bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diiné imam ba yaangi ni di dé
muni defandar dine mam lan man l'islam la don defandar ñu ka ko yon yon ci Allah muhammad nga andalon di xex muni ah man l'islam la don defandar bim waxe lo rek dal di fatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay deg leg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi de dem aljina moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljina ba dara bisu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nous billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljina bi mu waxe lol sayyidna omar dani beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det omar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek woutal nako ay disposition woutal nako préparation bo xamni ca lako taxajuk ca fam nara mujji ca lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahul asbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa biram wu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juram wu gor way juram wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamé dik la adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u shamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkali'a abqahu mukmilan lahu adiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih ma ngi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir ma ngi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayyul amal
sali alasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al muslih salli ala salihin wa huwa al muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbak ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ dan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih Cheikh Saliou Mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne sali touré bu ties ni ñoko jog ni serigne sali wama defar koko rek doyna na mo sey serigne sali touré bu ties wallahi doyna cheikh sali mbake na mo sey yawmal khiyam serigne sali touré bu ties men mom rek doyna cheikh sali mbake na mo sey doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké man ñettul yeen ben xiss rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat ba nuppi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Saliou Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké bëkk ko jox loxo Cheikh Saliou Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax yaqoti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqoti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lu da nga xoti sharia cheikh saliou mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi
kon mom muslih la moy da defaro bu nopi di defare da defaro bu nopi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ñu waw amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñanga won te daari cheikh saliou mbake way mani señ saliou touré bu ties li cheikh saliou mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lolo daraaje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina as-sirata al-mustaqim al-istiqama gisuma luko gëna reuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake señ cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun señ saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam ta daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu né jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo né señ saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de señ saliou mom ñu defar ñepp ñing ci istiqama ñing istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem bo ñay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn señ saliou rek di togn señ saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi señ touba ci deret waye doon doomi señ touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum señ touba dal la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul señ touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul hal yurisul mal waye waladul waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ñu ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqad jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul jenn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi baye bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi baye duit baye lepp mokay don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mokay don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ru bi lepp lay don mbotum baye ru bi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla señ saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti señ touba moy domi ruhi señ touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi donu ñu leen donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow
sa doomi ru moko don ci yow ñooñuma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deratam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci derat sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du par parlo mom day set ki ko wara am ki ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam neew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg señ Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ Touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surya day firi seut waye fi ci waxinu alquran firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci alquran suryatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci seut yi de dedet domi ru yi la ci djublu suryatan tayyiba domi ru la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sambu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi derat yi dedet manam seuti derat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba dan defé lay defé nam dan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf lolou de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ Touba dafa wolu señ Amsatu Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam mu ni lolu aada la te man señ Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate serigne alsan jaxate momé noko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xamni mom la rëdd do guddu ba jéggiko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ngi tollu ci fukki at ak ñett 300 bobu lon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi tem tuddewan ko husnul mahab
nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam xam buñuy wax Mukhtar Dieng Guyar ni Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Seigne Touba gi ak njabotuk Seigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Fatma ñom ak Seigne Bakki Medina dafa nek ab bir wajurum wi daldi fay ñew wajurumu jigen ñu waxtaan ak Seigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi day mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté am ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté domi al-qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dëkk buñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jangé Mukhtasarul Khalil biñu gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jangé naka noni jangal nako lenn ci Arout jangal nako it lenn ci Bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacke nim maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax amerique nim mel da nga nan ki xana amerique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france nim mel manam bu jele juhraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab ya sax nañi mel bi nga xamni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Seigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu senegal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu senegal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk seigne touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca universite ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy ram ngoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan luñ nan acham mara de tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul
lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñom musta tañañal liñu am am wilaya liñu am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba moone sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu rire laté motax ku len top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salim mbacke waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ban la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxaju waye xam ngi ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxaju mom lay wut ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliyu bi rek ko taxaju momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxaju moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ab waliyu ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñett doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm mu ni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu mu ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoni biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako waliul mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jeglulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhir ila akhirih da jef jefi bopam
ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la ya wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek ñi nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñel de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa li insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñewé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagasam yow ngay dajalé say bagage fo ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju sax xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jamni né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wit ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuus ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fuus yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob kenn ko ne ba nga inde sa saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witton moy sa sens bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek bu kérogué ci witton lu bax dana am ngañañ lu reere ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekke won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekke won de fala budde man ta ñak buñ la ragalé bi ngay dund bu waxu ñukoy bo dé dañu ko wax dé ak ko mëna doon mu ni kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf té yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax té dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga sellal ñett yoy yëpp dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu sellal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu
lolou ñu xam serigne sallu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadus salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talakhu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né uwé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw li jakk al akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif li jakk al akhirah rek wal beuti ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la lu yag yag dañu fi joge dem al akhirah munita al akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muy lolo tax ñom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam nupp def la ko te tax waxam deñ motax mané seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara jëfëm ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn mënu ko lijeenti ba xam nuñ koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy génné ila akhirih ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maanu fekke wu ko ak maanu fekke wu ko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am mukk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top sama indigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul sama indigal tontu la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol munta am munta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal mawt wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwal asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñi tudé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama téré bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama téré nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xalmada ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal mawt wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ñoo ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré te top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré li nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga ittéwo naan bo maré ba mar xoñ joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri
wayakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itti yu kawé borom xalaat yu kawé waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermani nek ci lu natto dik bo xamni señ Touba bul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li natto dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nan señ Touba bul morom ñu ni li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yonentu ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wut lolou yow dal lila yalla sant man nga ciane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolou farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxuluko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dogo ak seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ndey sama dooma ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax ma yu bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def fima don defe conférence bi ma dal yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañu ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layanté ak yow biir ndax alquran yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maneko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake maneko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu ma dor la wax muni man nangul na la maneko sa wajur dala yobbon xel kom
ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw muniko serigne salim mbacke bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw muniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni bërit ñima giñ na ci cheikh salim mbacke lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbuntu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba dewal sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbacké da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena sofu Seigne Touba mi nga xamni moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi se bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci sofam rek te ñun ñepp moy suñu référence Seigne Saliou Mbacké mi waxuma la Seigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Seigne Saliou Mbacké ni mako xamé bari na ko jaar xel comme te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenté mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Seigne Modou waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukamaaw yi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni Seigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj Seigne Saliou Mbacké non la melone Cheikh Saliou Mbacké wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata ya'tikal yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajuram ci bopam mo ci jëkka jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muniko jam rek kay xew cheikh salim mbacke kerek bim jikke nek al khalifatul muridiya kerek khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolem lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbacke kon dal seigne modou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baax
ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len dokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu deloti ndokkel len ci ñu len ko ndokkale won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi

ko waxone mune ha mani waw mune ko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo ni ma yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp seigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ko ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ni khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé naam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne Moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ yim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jalla bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalla bu rafet rek xam na ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagut ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit ni nañ ko fofu ci amérique soxna mam bu sa ñass bi ni fofu ci italie mi nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi fofu amérique mok serigne siyah mbacke ñom ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolo ngi leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keureum nek waye ma nga fele ci amerique waye keureum nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibise senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci codiwar mom tamit ndeysan di nit ku baax keureum nga fi ci mbacke waye ma nga fele ci codiwar ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bu ma rus ko sal yalla xamna ko wa am basay ris yoyal da fa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisaah yalla la yalla fayit def ko ci sa tere jeuf melni serigne cheikh jonne mo nga fele ci amerique ñom ñep mi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañoon limuy wax ñeneen diko deggul diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gërem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek di ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillahi kenn du fay dara ngeen di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal
da melni ku sa baye amul alal sa dom dootu mokal alquran.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام أيضا الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek. Dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ jogé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct pour djéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñi djéggul len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi, ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Na waxtaanu gatt lay doon sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko nonu, al islam dinul anbiya wal mursalin. Bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid. L'islam jenn diiné la. L'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi. L'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la, du ñaar du ñatt. L'islam ji yalla joxon adama, jox ko ibrahim, jox ko musa, jox ko isa, jox ko dawood, jox ko sulayman. L'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam. Nga xamni ñom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté. Waye l'islam ji mom jenn la, aslu bi ben la, moy tawhid, moy tawhid wetal yalla. Dañu wuté ci seeni ahkam, wuté seeni sharia. Defna misal nako batay ni sharia Musa xamen ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sé dugui. Sharia bi yent yalla Isa mom alayhi salatu wassalam bokon na ci boy dox ci mbedd bi nit dab la doori lam talata yont yalla Isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sa lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la mu ray la. Waye bu fekke ni da nga ñu ci sharia yont yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu diggu doomu, budé bele day lor ba upp, budé bi tamit day lor. Waye sharia yont yalla Muhammad dafa équilibré, dafa équilibré liñ wax ci arab nan al adlu wal musawa. Al adlu moy justice ak equité, justice ak equité, justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar. Sharia bu nek amna touti équilibre, waye sharia yent yalla muhammad nak mom dafa am equité, am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bañu jàmbur ñu damm sa bañ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsoum mahsoum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsoum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsoum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-deena indallahi al-islam inna ad-deena indallahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoda jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka taala inna ad-deena indal ila inda diina indallahi al-islam Ali Imran sun borom del waxat ci benen ayani waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom neena yawmal khiyam kuma dikke te indi loma diine ji nga xamni moy diine l'islam man yalla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonante ak Musa képp ko xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Musa muy l'islam gii nga dal di topp sariyab Musa ba ba ni fi Musa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy li sariyam indi woon l'islam jim indi woon muy l'islam ji nga xam ne moom la muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jógee fi nga soppi lam indi woon kasaalika diine ji yàlla yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasalaam indi mooy mit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyam yonentu sallallahu alayhi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu wara dem aljana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonentu sallallahu alayhi wasallam ne waa ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem aljana ñu ni waa waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyir ñii nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàñ ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yépp ba ci deru yonent yàlla muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonentu yàlla muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun wahid ni nga xamee ni al kufru millatun wahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk dëppoo ñoom yonent yépp alayhimu salaam kon yonent mahsoum la du moy koo dégg mën la yonent sàngam daa mooy yàlla
ne ko da ngay fen yonentou duma yalla ko deg mu wax la ni yonentou sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonentou du njaalo waxna ba tayi ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma asura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alaihi ñun len lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisé ibrahim alayhi salam bëggoon ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñun ya mune li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara ci rab bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wasalam mu am ci ismaïl ismaïl momu moy mam yont yalla muhammad waye yahudi senum ndëngte ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonent yi ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni ndey yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geñul sama ndey pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu jëk ko wax de amna ñu ko ko jëk wax de amna ñu ko ko jëk wax mom da topando donc da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni ndey yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seen téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina wotem bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kéfer légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ñoo jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yont yalla muhammad ali sallatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
leg leg nga lire ci téré lo xamné sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay nga sukkandiko ci benen hadith bo xamné ben waye mo ñew ci yonnate sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnate yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnate sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñing koy gis am ñu xamné fofu lañ sukkandiku ni kon bay yonnate yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay waram xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de njaalona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadara allah wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajiun subhanallah subhanallah joji wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye wax na toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé non matul sédé légui nan ngay jëlé waxi non nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir néna law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ne ah muni kon na len wor ni yallaay wor kat bi su boba kon yallaay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ne lutax muni ndax yalla ci bopam mo nañ ni sa baram dat ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ko bax la amul ayib dawuda ngi ni ko bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ko bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaate ginaaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la Moudou Mbaye Thiam bu toge ci sama kanam tagal ma nima Bayfal ku bax la Bayfal Ndiaye su nan nit Moudou Ndiaye Bayfal Moudou Ndiaye Bayfal ku sel la Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel Moudou Ndiaye Bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gëm lim wax ni stouti ma gis Moudou Ndiaye Bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah Moudou Mbaye Thiam de moma wax lum xamul kon ci kaw Moudou Mbaye Thiam la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sell lañ duñu wor duñu fen duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent am nay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tumalo yonent yalla nga tumal te yonent faawu ñet yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñet yi yonent mënu ko ñak ñet yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalona kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalon rek xamal ni fofa mom amana amatu fa njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax señ touba dal wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliku top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni
man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ne kon top leen ci seen ginaaw luñ def def leen ko kon bu yonentu njaalo won rek njaalo day dal di muy soppi ku dagal day soppi ku lu dagal parce que yonentu yalla ñu ko roylo ni lum def def leen ko dagal na dagal na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mo ne as-siddiq adahu ladas al-qabr akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mo ne ni ngoy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la ne da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kukk bu la ne da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la ne da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom seigne touba neena koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxe non lay demé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi jogé na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis jogé fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu na muni amna am ndëgg mo xamni seen gëlem ya da leena reeron ma leen tektal fa gëlem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndëgg muy waji ñew gëlem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol de mom leemu leer mom lol mom yom na vérifier nis tout rek ñu gis am ndëgg muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lu mu la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke yeen balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolu legi lan moy amana muni addul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jef jum meuna don jep jo xamni yalla dako sip do ca dok tank bi yonent jep jo xamni yalla dako aramal do ca dok tank bi yonent lol la seigne touba wax jep jo xamni yalla sip nako waxuma aram de lim sip rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla leen may li ñi tuddé al mahsum yalla leen ko may kon yonentu du ndialo yonentu du am far yonentu da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonentu bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonentu nak da na gis jigen mom bëgg ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam te lol da koy doli tuyaba diko doli ab yol kon yonent ali sallatu wassalam duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana leen sam dana leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danser buñ ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar walli bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam
lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhayb ba wagnou ko wat bi dugg Égypte téré yi nénañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu néfa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer daxwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla da fa ray ñetti téméri waliw yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñetti téméri waliw yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñetti téméri bakkan kon waliw mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñialo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom waliw bu mag bi nga xane mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul waliw bu mag bi bu gudde day dem ci Hadraba waye lum nek ci Hadraba leg day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko ganesi tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di tagoto waliw bu mag bi wañiko di ñi bi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni sayna bint jahs yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna mu ni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ñalo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ñalo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti waliw ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti waliw wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko waliw bokut ak nak waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don waliw mu def lepp lo xamni ni waliw war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko
mu juddiwale ko am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ci ñom ño xane buñ ko juddiwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu mëna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala mëna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla ni di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dex la wali wo xamni ak dex la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yi xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba waye lolu mu japon waxtu wo xamni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abten ni abten di ngissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni ten bo xamni sa bo xeyé di ko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné yaang may déglu jëlal sa bik nga reud ñël wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salat singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonent sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonent sangam dana mi jal wallahi alhasim waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere rek duma ko laal
demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena isqala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin ma nga suratu baqara aye balé ma jëk wax ma nga suratu yunus waye bi ma nga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba ma ne ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna womatu jebulu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jebulu sa bo ne jebuluna té do top ndigal do baye téré jebulu wo de ku jebulu day nango top ay ndigal di baye téré buñu rando tout ñu dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla dina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na muni bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na muni wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñëwé ci Sulayman mi ñu tuumal yaq ab deram té kat bu fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñëpp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñëpp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la rende saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la rende saba ñewé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu namli yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum Sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow Sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mané Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñi ni Sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de Saba boba man lañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak
dako tak mu nek soxnam defena budon ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kokh lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw sidike moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw si dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi set ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké Sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te li wax lay kat lo wax Dawood yonent yalla muhammad nga ko wax lo wax Sulayman yonent yalla muhammad nga ko wax ndax yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbokk lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bokk nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ko tamou yonent tam nga yonent yep alayhi wassalam ko tam ab yonent rek tam nga yonent yep hadith ba nga jexé ci mun yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu tu hadith ba bam waxé ni inna mahasirul anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waye wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wassalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga dero yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bébé rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabur le positif ci tawrat yépp mu dajalé ko indi ko dañ wax sentesse la def ni ma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxone muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nagn delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy sara'a lakum min ad-din
ma wasa bihi nuwan diine ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digalon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dinna nañ taxawal l'islam an aqimu dinna nañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wu ne yoni na ci ñoom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bagn ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut bayi len jigi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadara allah wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni won te jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musseen genn kilifa yi ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun suratul anbiya
mu del waxal ci benen ay mom sun borom rabbi su jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa ma nga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ñen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Sulaiman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep ali mo salam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina sunu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab wala fnjay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam té ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko mi dal di koy bëgg wër ci yonent day am lu la dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf muna ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di leen ngagn muna ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagn dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniko nak lola bako wer ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra ande ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana bu mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas kum bas kudul

foko jang kon bu la njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gëm rek ndax bekk la gëm rek jëruko jëruko jëruko yonentou sallallahu alayhi wasallam bañ ko laajé sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alayhi wasallam tuya bañu reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla naam ni banex bobu and ak tuya ba na jotté ak sa soxna nga am ci tuya ba waaw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakkar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuya ba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi koy def lewula ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewula ba nopi nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarullah wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak lu ko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlon ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñina muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben nob julit ñi bu mu massaana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul murid do dem aljana ken musul ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana man ko dan firé ci fi yahoot ak nasaran di waxe nan wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu wakhulu kono hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasaran ñoko daan wax yahoot yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg baax doonal yahoot ku bëgg sa affaire baax doonal yahoot wa khulu kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min almusrikin bula nexe ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan

te ñoñam moye yañ am moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amone dañuy naaw ak alquran moye yañ ñoñu am di waxtu alquran ñun buñ ko amone dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amone moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ñu bokkut buñu comparer ñun bokkulut refé kon xamna sëñ ñudu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li ay deg yépp ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñep d'accord ñu ci condition yu bax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di wa yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu nu pugnaaw sun mag ni ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullahu wala sanam faw buñ tuddé mag ni sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan mu sun mag ni amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ni seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussel ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ni liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy xaba sunu temtu lay katan bu meunta def lu tol ni lañ defo nit bu meunta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bu vrai ka amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer magma muy keur Sulaji Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol keen wërëntu ko waye bo attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Ahmed Bambak Sidi Laji Malik ñom waye boy bëgg li nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te nit di mënta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu leen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak lu dimbu ci borom tuba yu gatt way kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàngé alquran bayam kokki la jàngé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq maniko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamad neca te lolo lepp di positif ndax ñun dañu gis dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bayyi lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indeeguñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiro li sun mam yi nekkon no lank

mbolem association bobu may wax Erdogan mbolem école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dessoudre parti ba donga de japp membre ya mais école yi créé won sax da leena dessoudrale yonantou bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dessoudre fi nga xamni Ebo Amir ak partisan bu ñi réunion fa lañ koy défé mu dessoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak nuro suñu jamono bi ngeen bal ma ak nuro suñu jamono bi ak nuro suñu jamono bi ngeen bal ma waaw ndax bu ñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni dom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutu ñu xalaat ay waji la yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokku ñu ma ak yow fu ñu fété ay waya ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fu ñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna dispersé wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xani boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo bëgge xass nit ki te ñëmé woko xass nga daldi wut ben way fele niko xassal mako xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak al-akhirah nga ne xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa facebook wala ci sa whatsapp wala ci sa niñ koy tuddé sax tiktok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xamni fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abdullah wala tusilku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jaris al qurba wa jaril junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sante seen ñaari wajur seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indi sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa misil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan lo ko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggoon bokki julit ñu déllu ci waat jàngaat alquran nafarat ko te déllo ci suñu xel te déllo ci suñu xel bo demee ci aaya ba lum ca teg bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ca teg wal jarisil qurba xoolal sa mbokkum dëkkandoo sa mbokkum dëkkandoo moo xam ni da ngeen a bokk dëkk ba noppi bokk deret yàlla boole leen deret bokku leen fu ngeen far bokku leen fu ngeen far tax na yaa ngi joxe

ci alxalbul xaafil, xol bi nga xam ni moom àggul ci gumba waaye nag àgg na ci fagg. Fagg mooy xol bu tilim ba dootu xàmme dëgg ak neen, day yore rek ratu gumba, lu ñëw rek mu ratu, du xàmmee lu tooy, du xàmmee lu wow, xàmmewul lu baax, xàmmewul lu bon, ngelaw lu jëg yóbbaale ko. Kooku mooy alxalbul xaafil. Bu la neex nga ni alxalbul marad, mooy xol bu feebar. Xol boobu àggul ci gumba, bu ñu ko jonjee tuuti rek mu dal di leer, bu ñu ko raxasee tuuti mu dal di set, bu ñu ko fóotee tuuti mu dal di gisaat dëgg. Moo tax ulamaa wu tasawuf yoonal tathirul qalb, mooy laabal xol. Xol dafa mel ni yéere, dañ ko war di fóot jamono bu nekk. Bokk na ci saabu bi fóot xol nga bari lay wax astaghfirullah, bari looy sàbbaal suñu borom, bari looy tudd yàlla, bari looy jàng alquran, bari looy fàttaliku dee. Yooyu yëpp daa bokk ci yi nga xam ni dafay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg. Tilim taq, waaye nag ëggul ci gumba. Sëriñ Moussaaka radiallahu taala anhu nee na woon borom xol bu gumbaaraw, borom gët yu fettigul. Borom xol bu gumba day mel ni borom bët yu fettigul, day mel ni yaj boo xam ni amul turu, loo ci sotti mu tuuru ci suuf. Xam ngeen ni ab yaj, xam ngeen ko de, ab yaj bu fekkee ni amul benn turu, loo ci sotti rek ci suuf la jëm. Loolu noonu la xol bu gumba mel. Xol bi nga xam ne nag moom dafa dand tilim taq, mun laaj ko ko fóot, ñu di ko tudde alxalbul xaafil. Alquran junji na ko moom tamit ba tey, kalla bal raana ala xulubihim maa kaanu yaksibuun. Suñ borom nee na am na ci gaañi, mu nga suratul mutahifin. Suñ borom nee na am na ci gaañi ñoo xam ni seen xol dafa dand, dafa tilim, dañoo sori dëgg, dañuy daw nit ci dëgg yi, dañuy daw ñuy wax dëgg te yàlla tax dañ leen di sori, dañ leen nangoo déglu. Mu ne dañuy dem ba seen i xol dand. Mu ne xam nga lu ko dandal, mu ne mu ni seen pàggu téefi loxo, liñ fàggu ci seen i loxo mooy bàkkaar bi ñuy jëf, mooy tilimal seen xol, taqal ko, dandal ko ci bàkkaar bi ñuy jëf. Bokk na ci bàkkaar ba dégg dëgg wan ko gannaaw. Nangu nga ni li mu wax dëgg la de nete waaye. Bokk na ci li tilimal xol mooy sàggan ci tudd yàlla ak fàttaliku yàlla ak fàttaliku dee. Bokk na ci li tilimal xol mooy jëw, rambaaj, fen, wax loolu leerut. Bokk na ci li tilimal xol lekk lu léwul. Bokk na ci li tilimal xol topp di waxtaan, waxtaan wu la neex, waa xam ni day satisfaire sa bànneex rek, waaye donte amul njariñ it amul lor, amul njariñ amul lor, waaye nag mi ngi sàgganloo, mi ngi lay wanloo gannaaw, mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul. Ndax bul fàtt ni le maa wu tasawuf dañuy wax ni al waxtu ka shayf lam taqata u qata aka. Imaamu Shaafi waxoon na ko rahimahullah, waxtu dafa mel ni jaasi, boo ko yoree faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wàññi ko moom daggate la, noonu la waxtu mel. Moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na woon laa yastib dua min qalbi qaafili laay. Salaa alai salaam nee na woon xolub waaju sàggan, xolub waajoo xam ni dafa mel ni aw xob, ngelaw lu jóg yóbbaale ko, yonente salaa alai salaam nee na booba xol bu ñaane yàlla du ko nangu. Xolub waajoo xam ni 24 heures sur 24 mi ngi sëgg ci connexion rek, mi ngi sëgg ci internetam rek, internetam rek. 24 heures sur 24 yépp lu muy seetaan, dara luy dolli diineem nekku ca, dara luy dolli jomam nekku ca, dara luy dolli ngorom nekku ca, dara luy dolli fulaam ak faydaam nekku ca, dara luy tax mu xàmmee dëgg ak neen nekku ca. Moom daal li koy satisfaire mooy gis ay comédien ñoo xam ne nii dañuy maye, muy ree. Xam ngeen ni ree ju bari day rey xol, ngay reetaan foo toll di seetaan yoo xam ne nii dafa saf xorom, nga dëkkeree da ngay dem ba sa xol dee. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni xolub waajoo xam ni day seetaan yu sàggan yooyu, yu naccoo di ko yooyu ba xolam dee, bu ñaanee yàlla du ko nangu. Laa yastajib, mu ni laa yastajib dua min qalbi qaafilin laay. Moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax.
rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci li kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko net li cheikh mamadou len djub addagani diñu ko net li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtana taxon na buñ fa massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom dan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len rir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg kan ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxono tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna ca mimi neena al xalbu minni fi sal yawm qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima aw bi rahman qad alima muni man seigne touba bis niki tay sama xol yalla raxasal namako sama xol yalla setal nako ci lepp luñu tudde reynu muni yalla mi nga xani moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom djingi nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma ngay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim indale al khalb al mu'min sun tuwani yalla defal na ma al khalb sallim dañal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci wey loxom wala me ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax reynu bobu
budé rogalat ba ñew ci sa ciati baram yi wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko léké mu res ci sa bir yaram jamono bobulé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay némi ko ci sa bop bëgg nelaw da ngay némi ko ci sa bop xol bu kamaño fék da nga bok ak ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu ñu baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñiko am ni ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu leen kul al khalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum bisatuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ni fo leen fekk amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sim khol di teftefi mune rawati nak wa izatu lad alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lad alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé ni ma bal amna gaaño xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baye benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu ñu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ciutaane ko japp nañ ni loolu doyna leen sëkk ëllëg yowmal xiyam am ci wax kat yi ñoo xam ni point de faible yooyu lañuy seet bu ñu toogee moom lañuy wax nit ñi seen point de faible yooyu moom lañuy seet bu ko defee point boobu lañuy laal gaaye dal di yekk lañ yoroon jox leen sun borom nee na jam ñi may wax ci alquran ak ñoom meluñu nonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind
yalla rek lañuy waxal ko te gis sa bop alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ko te gis leneen ni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merci bay futté ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alquran fuko yalla wax jang na hadith biko yonenti bi wax jang na bayit biko señ touba wax lolu gudul diiné kon luy diiné waye nama yalla bal eliman yak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di kamu fulé rek légui nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxé lu nek dal ñu ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhaful iman kep ken ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jagg ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu dajj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fi waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jakk kañ la dara di jakk sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي لا ني واخ ني ووتال كو اي دليل دو نيام تي راغال سين بوروم وايي نا وقتو جولي فوم جوتي ني جوخ يالا لام تي موم تا لا ني يام ديدت ومما رزقناهم ينفقون لا ني ام تي ورسك مو نيو مو باري ني ديلو كو تي يالا كوب يانانتام سون بوروم ني ulaikahum almu'minuna haqqan lahum ulaikahum almu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal su mbaram neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy gañu ñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira la jigal leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup légi nak bo dé wax lolu yow ka djubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé
lolé lepp luko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xani mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du len jariñ dara ci seen diiné du len yok dara ci seen alal du len au contraire daf len di wañi waye du len dolli dara ci jom da len di gëna yaafuslo ci jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wasanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alayhi wasallam yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yaronnabi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lan moy seen xerem mina mune moy khalis yonnati bi ko wax de sallallahu alayhi wasallam neena xetam wi alal moy seen xerem alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal do nga lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila asha al amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jef jef ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jef aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni benen ma atalla al abd al amal ila asa al amal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mu na mu ne mok doñu suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawiyan dinar ayni bil madar neena man doñu suuf yi may joggi muna mu ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di test ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lema wu tasawuf it non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarul te kat am nañ ngor bu toll ni leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen jox ñu joxal lako yalla lo leen jox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong ma mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashi bu la neex nga ni xol bu jëk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi
te moy al khalbul mu'min la nexe nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaarak wa ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di refleté ci benen bi ci dess mu ci meuna orienter ñiko top te gëm ko borom jinj ko ci al qur'anul karim rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah an-nuru as-samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun yughdu min shajaratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala gharbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolu bepp jam buma gem nga xamni ni leer bi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam lañu leer gogou de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci bien mess fomp leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañni sun borom misale ko al qalbul mu'min moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka ben yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak bi ñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienter yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sopp mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sopp mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nit yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ci may ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek muy xalat di wax lolu bu yag serigne bi ni ko eh tufu yow gannaaw tuub nga ko fatte ko nak def nga ko ba nopi tuub ko fatte ko te bu ko defati الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات في مصباح والمصباح لتاخ في سجاجه سجاجه كانها كوكب دري كانها كوكب دري وملني بيدو بوبو خا خني دا فا فخ سي لندم واخشب لير ناني يانجي با بوسي صاح بو ودي nga farko non la xolum jam bobu di mel xol bobu gañi ko yore mom la seigne tawax ni bu yalla dogale nga ñew jamono te dajew ak borom xol yu leer yoyu nga xamni ño meuna orienter nit yobbu ko ci yalla neena bo dajew ut ak mom bul fa nek di son di len top di muñu dikuñu duñ la yobbu duñu dem do dem nga xamni ñom pousuñu pasuñu muni nga ne ko kan numay def muni da ngay dem nga yeur téré gañ nga xamni ño doon pous di pass nga yeur ko te jëfé ko te maam in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasqiyar salaf lol la seigne tawax seigne tuba neena bo ñewé ci jamono fekk fi serigne bo xani poussul poussul muné demal ca le serigne sa nga xani ño daan pousser ka pass lañ bindoon nga yër ko boko yëré ba nopi nga fas ko yéne appliquer jaar ci yoon te mandu min lam tulahi muslian
faltaktafi bima bihi nas qiyar salaf bo ñege jamono fekko fi serigne bo xani day pousse ko pass muna muni yow pousse ko fe te jema pass yow noy da muni demal ci lañ bindon ñom nga yer ko parce que yene jeffe te moytu nak mandu wallahi serigne soso ba legui bo gisee yalla bayyi fi adina bi muy wey donte ben ñaar ñett lañuy don yalla ñom leen di rusé ba legui sun borom ga ñoñu lay rusé ka misli cheikh muntaka al khalb salim bobu ñuy wax borom khalb set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonteni manan nako intervenir ci kanamu yalla bo gisee nit yalla yi di wax nan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko luko waral moy seen xol yu sel yoy nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xani ñom duñu gis dara luddul jamalullah jakarlo gi ñi jakarlo jamalullah nga xani jakarlo jalalullah waye jamalullah lañu jakarlo jakarlo gu muy jakarlo mom daima motax ñom duñu mësa xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu bax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena ga ñoo ñu nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko moy mukk ñoñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jam bobé sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wama kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna surat hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon baye ko mu dem ñoo ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ard ñoo ñi nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoo ñi la wa société bi gëna doya dal ñoñu la wa society bi gëna doya dal waaw gis na ci yene nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir Mustapha Akbar Mustapha Diop Seigne Mustapha Diop al Kokki ci vidéo biñ ma yonné ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam yi ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew xew bu am
ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def doreer ko ci def doreer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rombu señ basirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayire yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariñu yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu señ touba diko jàngalé won ngir yalla té ñu melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay waxe ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xame ba liko waxtane non nga ko xame yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geejga lolu xamal nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc alakhira defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banexi xol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mané massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ñoy al muslimuna fil ard muy borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doyé dal ñom la society bi gëna doyé dal buñ amé seen ngent ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokkum aw jooni wala aw ñaari jooni bokkum ko ñi la pass ci wala jël ci taxi fofu lañu yam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenum neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak lim def lepp ak man do ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi in saqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ seigne touba lim wax ci ruhs ñu top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek seigne touba neena mouride bu nara yakule moy mouride bo xamne yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha juroom ñen fuk ak juroom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah wa waw mbir ma ngok ñu ma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggono dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla
gaay ñi nga xamne dañoo tomb yu dañoo top yu gratitude yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñoom loolu lañ bëggono dindi ñoom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yaana ko ni xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama wa tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla ko moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxal lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ dan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wax ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci biir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman ah xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digge bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox nga ne bu jégon ben jégo rek tabbi aljana muni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal bandi sawara wal iyas billah la qadar allah wa la sam muni lay leg ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xani ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana na Omar Diop wicci babba ni ko kon yow ki yalla yoni jeretul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ni ko deet Omar mbir mi di nonu de kulun muyassiru lima khuliqa la mbir mi di lol de Omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm
kullun muyassiru lima khuliqa la al-hasan al-basri ak ci melni imam al-junayd al-baghdadi ci melni cheikh ahmed al-rafa'i ci melni abdul khadir al-jilani cheikh abdul khadir al-jilani ko ci melni cheikh abu hasan shasiri ci melni abu madyan al-qawsi muhyiddin ibn arabi jalaluddin al-rumi imam al-khasali ak al-hasan al-basri mom ma tuddu gaño mi le ila akhirih ñoñu ñoy ñi jëk sos yoonu tasawuf jaarale ci nit ñi maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe du ci top loolu di rogalat duggu ci sunu rew mi di seigne touba seigne touba jox dox doxim wo xamni ci tasawuf ak leral go xamni batay ñewnu ko ci def tax ulama tasawuf jëk yele sax ñom amna ci ñom ño xamni ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkon tay ñepp mel nañu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggey ak jaamu yalla waye bu fekke nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggey ak jaamu yalla lol nak ñing ko jikko xame ci seigne touba pratique bobu le ndax ulama wa tasawuf jikki ñom dañu topone ben côté bi rek moy wakilu ci seen borom rek baye ci seen borom ak seen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañ ni seen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala seigne touba mom bi mu ñew mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xame ba nopi nga jëfeli nga xam lolu moy liggey ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lolu seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xame dina bu xame ba nopi nak bu fas yene jëfelim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfé dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance ne dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xame wolé nak madame bous ñom madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bërepp bobu bas boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi yaangi tok ak ñom bayyi fi lool lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñewé fekk yonent bi ci xolnti ba mu ne ko woop sayyidatuna khadija da daw ñew ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mar antosel li neena ko togal ma sama añ bi mu daadi xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut do wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yang madame bouf kenn mën leena xamé té waro nuru madame bouf madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalu sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalu ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaatu fofu nga wara tambalé doga wax mam jaaram mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed samiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd mi tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé def ni am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak am na fa wad wela boko xolé def ni madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musuko gis ni tassawufi biñu ñëwé nak légui
ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran baxdal jiil jiiran baxdal jiil moy génération par génération génération par génération bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon yi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral ak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam bu defar bakkan ñi ni dédé ilmu akhlaq moy xam xam bu defar jikko ay yépp ben la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante wol ye ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëndim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man loolu taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq budé gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ni ñu koy def té kat né lañ ñuy wa daïra makarim al akhlaq mané tur wi né wuyewut borom tur wi né wuyewut borom yoonent yépp bi leen yalla di yoni lool do nga tax yalla yoni leen wa yoonent sallallahu alayhi wasallam yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiyina rasulun min ummiyat lu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitab al qur'an wa wal hikmah in kana min khabla fi dalal mubin ma nga suratul juma bima yalla di yonni daf ma yonni ci ño xamne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé len defar seen bakkan defar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé delu wat nak muni damone bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rerul xamuñu dara xamlu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba juñu na leen ci masali defena sax ci xoxal bu kaaw la leen juñu bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolu moy li nabi sallallahu alaihi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wa lasi ba'as fi ummiyina rasulan minhum yadlu alim ayati wa yusakkim wa yu'allimul kitab al hikma lolu mom la seigne touba di juñjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti catégorie la te ma juñju ko legi serigne ci seigne touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel mune amna ci catégorie bo xamni nimu yeggalé ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi muslimin joji mo xon amna fu señ bi waxé nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar di lañu neena bu fekké ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg ñu na mu ni kenn mun la tay yegg
mune waye nak bu fekke ni da nga jog dem Bamako wala nga jog Berisia bëgg dem Bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci mune bu soob yalla day Berisia gogu do fi jog de do couste au passe joge Berisia bëgg dem Bergamo wala joge be Italie bëgg dem Amérique fekk waga bu pan neena nga dugg ci Seyd Touba ko wax de mune mune yag ba nga yewo ji Amérique bo bëgge dem Amérique na muy da ngay dugg ci wagawuy tak wu jëm Amérique mu yobbu

da ci am ño xamni turu yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dox nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal and ak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ni defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yëni ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum rabbin bi askari wa halati ngay bolé sikar ak dem tol ngay bolé sikar ak liggéey mu nak amna ñom ñoo xane minhum rabbin minhum raqin bi halin wahdaha am ñoo xane ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikar ko mu ni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafe bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru to doto yaq wusul du daralul defaru to do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd lima nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkone beutup cheikh saliou mbacke xonk mu xey wéxal ko tal ci lako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nekut yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh jaa jenn seigne salou mi la wax ki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yaqule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal moko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal

ko yobbe waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am ñoo xam dañu dal ci kawam pour bañ deluñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkko fekk ci xala bobu te fekk mom leen nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diip ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefas gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bahan dal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër di nga wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba doto xam sax luy sharia ak ila akhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegguñu mu texel la doto texel di ba mukk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci ñor habbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu ko am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolou moy bi isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbam lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermande taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Modou Kabir Mbaye masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bi melni xal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xani mo représenter Serigne Touba fe ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bawo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kara bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bawo ma nga and ak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune bindal nangam ma bind bi hal bi délusé da wi ci bob bi na xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabbilillah kèn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mun ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yalla nako yalla doli njegal
dal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou buma ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne daara mom lu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pakk bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatte ni daara ji dafa amone ay dombu yu jigen waye comme dong yu jigeen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn ad yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tuddu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigeen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokalé mané dootuma jël jigeen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëggu jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene di barab ba yalla ñi ngi leen di sak ñi ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom bi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran karim li wa ila taala karim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jexale señ mudu moy mbirum falastin ak israël xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balame wat nama lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban israël dañuy nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar bi jeex danaka bo gisé yonentou bi wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lolou ban israël day nit ñoo xamni yonentou yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ yalla dafa leen tiranga bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran suñu borom di wax ni ya bani israël أذكروا النعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي واجي بني إسرائيل خلاد لين دلو لين سين خلتي سين برم فاتلك لين سين برم لم لين دفل كي تلعنغ أنعمت عليكم خيوال بنك دفل نلينكو يمو تساق دمنا با جنا لين تي لب لينك تي كوسو نخ يرانتو مما سييني تي ين لجار waye and ak lool lepp kat dañoo trahir and ak lool lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilisina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maayida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ñi moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ
ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko dé jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye alquran wax ni bëkk ko jabulisé wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé dëgg gu leer nañ ni bëgg fexé ak jël aw fen def ko muy dëgg te xam ngeen ni li ngeen bëgg def dëgg aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahima mi ñi réclamer ni moy seen mam ibrahima momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahima fam jitto yaro fa ñu gondu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahima ay sunu mamak fa nga xani falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xani nungu won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañ wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bu moko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam nok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor ñu ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba aksi ci digënté khabil ak habil bi ñëwé khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikhub habil so také cheikhub habil moy sa soxna bu ko défé habil ñu tak sa cheikh bi di mu ni dédét man sama cheikh mo gëna rafet cheikhub habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adama ni ko lolu moy sharia bi yalla rëdd mu ni ko dédét mu ne kon nak legui dem len yalla atulen mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamo ci yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga manangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xar mi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahima alayhi salam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi fréram bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacré daf koy ray bi ñew ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju ji niko muy khabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakka ak sama bakka xana kon bo wala war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakka ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacré khabil mi dem ci all ba mu dal dikoy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole ab ñew gis nga nonu nga xamné khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té ni ko ni xamna ab yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko moy dara diray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lir ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñett ñi ño représenter ñett diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñett ñi khabil mi ma wax légui
atender oxystifum banexu ba kanam tax mu massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer dina yeho ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer dina yi masia ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masia ñom atan nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina yi masia bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom dina yi masia lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddoo mu tuddé ko cheikhsa xam ngeen cheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yépp li nga xamni mom lay tek mom cheikhsa neñu moy al-hibbatullah moy mayu yalla mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla muy cheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax cheikhsa ñew na tolanti habil mañu rayon legi yon ci yalla cheikhsa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu wax buñ diké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud seen règlement biñ teural d'accorduma d'accorduma it ak diiné masia règlement biñu teural muna mëna xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre mune gis nga ñëlé dañoo exacerré moy diiné al yahoudiya dañoo exacerré bamu upp diiné al masia ñomit nak dafa xawa wayef négatif bamu upp ndax bu fekente ni yonntu yalla isa waxe ci sari'am bi yonntu yalla ki isa dani yow señ modou mbey cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewoo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masia bi l'islam diké ni dédé yow mudou mbey cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door comme talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn lolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikhsa atener waye mom la representer ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo representer diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikhsa histoire bu gudd la buma ko topé mën na yag waye dama ni israël dal ndingute ak djubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique du ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax ak ñaka yow jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre bu ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len sen soufu simam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit
ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la wax ni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu israël ak la ci aju waye nak di gëreum bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidéem ak sa daqaar la muy tuuti tuuti ak covid-19 bi ñu nekk ak ni mu mittee waaye taxul ñu fàtte dara ci daara ji xam ngeen ni wax naa ni dépense daara ji moom mitti na gaa waaye koor la rawati koor la rawati yàlla xam na ko yàlla xam na ko te ñii may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nag amu ci ñii def lii kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci daanaka mën nga wax sax ni si doom ne ci daara ji weeru koor yi amaana bo leen gisee rek dañ ni gannaaw suba la ñuy wari kenn ku nekk di indil doom ay yéere daanaka daanaka daanaka ñii ñëpp kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nag wax dëgg amel nañ leen cant amal leen njukkal ah ñi fi seen doom nekki te defuñu ko xëy na seen loxo daa jotul seen gannaaw ñi ko ci def daal ay benn benn la ku ci mel ni Serigne Modou Cissé jot naa lim dugal ci dugalukaayu xaalis yooyu ku mel ni Alhaji Diop ñoom ñëpp kenn ku ni sax ñu ne daanaka fàtte naa man réew nga nekk defe naa ñii Angleterre lañ ma woowe woon ñi ci des defe naa ñi ngi Afrique di sidd ila axrihi waaye ala kulli xaal yàlla moom umpalewu leen xam na ñoom Soxna Daba Diom ñoom Mame Boussa Gueye Mame Boussa Niass ak ku ci mel ni Serigne Waly Faye ak soxnaam Serigne Mahamadou Diallo moom yàgg ngeen koo xam moom moom da koo sasoo moom weer wu deewu nekk Serigne Kosofal Kasaalika naka noonu la ñoom ñëpp wax dëgg sant nañ leen gërëm leen ak ku ci mel ni keneen koo xam ne ba tey sax moom wowuma sax da koo dugal rek noonu defe naa mi ngi tudd Nani Cissé Diallo Nani Cissé Diallo nga xam naa da ko ciy dugal noonu rek ngir barkeeloo ko am ñoo xam ñoom dañ koy dugal rek ñii dañ koy jaarale ci jumtukaay boobu ñuy wax Orange ñii jaarale ko jumtukaay bi ñuy wax weef la xuma ah loolu lépp bëgguñu maa xam sax boo demee sax jéemuñu maa xam yàlla la ñuy defal rek yàlla taxoon ñu def ko def nañ ko ci waaye mayit nag am naa fayda jotal ni ba ngeen ma ko joxee joxal naa leen ko yàlla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi weeru koor yi bu ñu ne weeru feeñ ne ba biñ naan suba la korite lu gàtt gàtt seen dépense dana dem 250,000 waaye nag damaa tiim dong ndax yéen de kon nag gërëm naa leen sant naa leen ci loolu ndax yonent salaalai wa sallam moo ni man lam yuskuri naas laa yuskuri laa budul sant nit ñi doo sant yàlla ñoom suñ xaadim jiiteeg ñoom ñëpp sant nañ leen ci bu baax a baax gërëm leen ci ak ku ci mel ni sëñ Demba Fall moomale moom tamit keroog bi nga xamante ni yàlla nu ko yàlla fayal dëgg la sax moom doomam a ngi ci daara ji waaye nag loola ba mu koy def xëy na doom ji ne ci daara ji dong taxut mbokkam sëñ Kosofal mii la bi ñu ne gannaaw suba la kori fu ñu dugg naa fa pour wutal gone yi ay ganaar yi ñu waree ba mujj ma décidé ni kon daal baye boo ma dem jënd xar ndax ganaar amut te xar yi seer nañ bi ma wooyee jaaykatu xar bi ba ni ko topp tool moom xar indil ma damaa coupé rek mu woo ma téléphone ni ma yónnee naa la am xar ma nga garage daarul ma oto yi demal jëli ko ma woowaat ki ma waral ne wutal xar mi moom daa tudd yàlla ma ne ko gis nga suñ borom de rabbi si tuwa jàll ni te kat maa ngi ko naan lebal mujj ma naan waa sëñ bi mbaat dag maa yërëm rek moo tax mën naa la ko jox rek ba keroog ñu wari ba nuppi nangam ma ne ko wallaay du loolu gëm na xam naa ni yéene nga ma ko xam naa ne mën nga ma koo jox bañ wari mu naa ma ne ko waaye lii moom bu la neexee ñëwal ci daara ji booy ñëw di fekk xar mi jox nañ moom xar mu doon ne ah kon nag sant naa ci yàlla bu baax a baax kon nag sant nañ leen bu baax gërëm leen noonu la ñuy sante sëñ Modou Mbaye Thiam di ko gërëm ah moom nag rajo boobu mu def ci internet bi te jullit ñu bari di ko déglu jullit ñu bari waaye rawatina nag kilifa yi diine yi ni fii ci Touba ba démb rek bi ma demee ci màggaloog Mbacke Xewr ay kilifa wan nañ ma rajo bi ni moom ñun daal sëñ bi ñoom dañoo yaakaar ne rajo mën maa ko ubbi ñun daal sëñ bi sa rajo bi rek la ñuy déglu ñun guddeeg bëccëg ma leen rajo bii nag mbokk mu baax mu ngi wax sëñ Modou Mbaye Thiam moo ko ubbi tuddee ma ko ñu tuddee ko rajo sëñ Moustapha Mbaye Sall ñoom ñëpp dañ koo ñaanal sant ca yàlla bu baax a baax a baax kon gërëm nañ leen sant nañ leen
amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonu gisuma ñew Touba laaj te ba sonu gisul mu ñibbi wa dañ ah man day jaxle Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassub par parlo mu wa ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ñu sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sam barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam mil mané ko heureusement fekk nga may topoto daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin mu nga dëkk fele ci fuñu wax kër ma fal fatina trouwa waye li lepp dal lima bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal kenen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni barki dem bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jere jëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne moudi ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balo ak di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Biar. Nañ xol rek ñu doon saaga wa lii rek seen seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kérok ñuy faatu wallahi yàlla xam na ko ci fitna lañuy dëkk ba kérok ñuy faatu wallahi yàlla xam na ko yàlla xam na ko ku xam Cheikh Muntaxa ak ni xolam ba mel nga xam ni yéenewul sangaleñ tànk bu damm la yàlla tagge Ibrahima alayhi salatu wasalaam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax te yalla rek tax dañ koy wax te yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atala bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am Cheikh Mahi Niass al alim al allama ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax Allah inna awliya Allah la khawfun alim wala hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaqun lolou mum nangou nagn ko waye nak ko len tudal ni waliw lañu saga ko ni du waliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangou nagn ni waliw amna ndax alquran ko wax mum ni ko weddi waye nak ko len tudal ni waliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon waliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li bari bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñatt la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddoo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di door ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bum baye lim japon de suko baye rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxop su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy walli wo xamni juddu walul ak wilayam walli wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mo ngugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xani mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corossé le bras walli la juddu wal na wilaya gi waye bimu ñëwé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex
1: fim wessu amna fum dalé am fum yom dex amna fum dalé am fum yom amna fo amna yegufa wali wi nga xamne juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil ard hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba wa amna walu yo xamni mom boko togné rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko ak kan mu ni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mo ni ak secrétaire bi len di bindal ak kan mo ni ak ki nga xane moy témoin bi kon ñent ngi non yonenti bu rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni ne ko waye nak bu cerété jurom benn jindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik di waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek way amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba jurom ñaar fukki buntu la jurom ñaar fukki xéti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo ve ndialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben dirhamu riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam min ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ni ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam da dan def buy wax di amnistier di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est-ce que lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est-ce que jotalna est-ce que lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog limay tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض وهلول بنوبي داي جيس مبولومي ني فالي بالق السائد القائم كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو رابورتي ييت كو نينن جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجي وول جوت لي لين مكو فالي بالق ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yuballigh sa'idul khayb ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ca meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de deg gu fawxa mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ni fi nekut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dolante ay corpagn ak fayonte ak def reglement des comptes ak di def ay reglement des comptes yadribu ba'dukum riqab ba'di ku jek sa morom suuj ko muni bu len fi joge di def lolou de ndax amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu leen fi joge wat di tal safara comme amnistie na rek bayi len mu sedd jam am ndax jam gën jama wala fako wax jam gën jama wala fako wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg suuj sa morom kenn ku neen da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jam rek te fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax
0: ali salatu wassalam
1: ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga way dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé
0: te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop
1: kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie
0: liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde
1: deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok
0: yobou ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma findel ni li nga wax ni man yalla acceptena ko al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum nihmati wa raditu lakum islama dinan
1: ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lakumul islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbolam luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño narona dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank
0: motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di Sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dée da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi de newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kérok ba nga xamanteni leader buñu wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom
1: moy suñu jamono bi wala kan moy dem taal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna ma nga daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo le li wala wax naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ño xamni yak alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dia da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéba ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlem ak yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen bu fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top mu ni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni ko naqpil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap muk mu ni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc leppay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boobe ñu fatte nangul yalla len momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla len wara mom mo len di wara mom ba faaw bi ñewé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gem ngeen ma te ragal ma bu len bok ci ñooñu bu len bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signant won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signante ak ben société contrat wala bok men rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ñeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma mu ni ndax gaay ñi nga xamni biñ ñëwé adina dañoo firi contrat biñ amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadrallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoo yamo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu mën ta yam ak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal qiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal qiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo doon xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nek soow mbani meññant mo doon xol ba yag nga bëgg mu doon mango boko ne nekkal mango mu nek mango ahlul janna yawmal qiyam batu kun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nek luñ bëgg rek lola am fasasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na ñu sokku jom wax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqzu alayka ahsanal qasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxin yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotuk serigne touba gi ndax ni ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khab wa bil halawat ni akay jisun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti sun tuba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni sun tuba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mooma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu binniyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh
al khadima jaxate kala moni señ touba yonent bi day neena jëf yépp yalla ngi ko tak ci yene manam acte yépp mi ngi tégué ci intention acte yépp mi ngi tégué ci intention loolu la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yépp rek mang ko tek ci intention léñu bima xé loolu señ touba ni ko man dé sama intention moy barkélu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fatlikou sama xel du jox ci ñom mukk léñu loolu la señ touba tontu al khadima jaxata kala né ba mu délo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé huqal bukahu ala sadati amwati tabki aradi alayhim ka samawati mu ni ah kay yallana jaaduna ñen ñi ni dédet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko léñu señ touba doxé ci bind huqa señ touba ni yallana jaaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh saliou mbaki mi yalla na jaaduna fuñu tollu di fatlikou sang bu melni cheikh saliou mbaki mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh saliou mbaki suuf sang koy joy asamani jurom yaari ñing koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla yi niñ nango top ndigal seen borom ba tax ñu di leen joy di leen fatlikou mune kon rawate nako amul xel rawate nako am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoy di leen joy kon rawate nak ku am xel mune man señ touba de man dana leen joy man dana leen joy ni leen asaman ak suuf di joye mune waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowul xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën kala gën ñu diko wax cheikh saliou mbake nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppele won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xott sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ko ñag ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xotti sagub l'islam yaangi wax luy xotti sharia yaangi wax luy ñaggi ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xotti sharia musta ñaggi ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agone fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dede yow we kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit jël ko dagate ko nan mustafa mbay sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tudde wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li fiek yene ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xotti sharia ku weddi nga dem laaj ko serigne saliou touré bu thiès serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem setti cheikh mustapha saliou kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xotti sharia lu tolni dédé wé kon nak bo dé xotti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defaru won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu thiès naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wo ma defar ta fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñoom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ci luñ ca ba nit moom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lu mu wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu
Serigne Touba neena ñoñu dana leen joy ñu melni Serigne Saliou Mbacke dana leen joy de gañ yi nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom ne la ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du leen joy suuf du leen joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu dukhan cheikh saliou mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdulid da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdulid da wara wessale lolu bopam abdulid njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jalla dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh saliou mbacke yegon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek ka yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokk la jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh saliou mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom day rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñuko wa'bud rabbaka ata'atikal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka ata'atikal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am akuk bëgg yalla motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ni ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu tak sande mu ne ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jam bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh saliou mbacke mi ngi gané adina ama hal sasin min ijriya moy gadda ay amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adaga ni indina ko ci irwa
na ben sotam buñu wax serigne khalil mbacke ayad allah wa nasara sunu xarit la sunu walale bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téré bobu nga xamni sidina muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salati alkhaima آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل اللهم مقاما معمودا لسي وحط ربنا ما خلقت حسابات لم سبحانك فقنا عذاب النار وريمي تي تيرم بوبو موم سيرين خليل مباكي سن خريت لا سن ولا رلا نكاي ندوكيل ني ونا با في تي سونو دارا جي سيت سونو غير جيم يالا نينا موم سيرين خليل تي تيرم با شيخ صالح مباكي ميغي ديك ادينا غوديك اجوما ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ñu gis ni kon bu fekké ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni gudi alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi sore wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko té mo wax légui li sa'ir bo xolni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi nabi bi sallallahu alaihi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuwa jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam famon ben way buñu wax usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañoo dem ci xareba mom mu xey dem tok ci tojga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xareba usman lolu nakari ko mu daldi jog bu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci bir xarebi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefeer yi waye ci bir njambaram gogule yonent bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku beug gis kuy dem safara xolal waje ñi ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sataxlu ci xarebi di xex ngir yalla lu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun lolu ñun tamit fa lañuy mujj wal yas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalat dal ni kon xeyna ñomit ma du lolu dalena dal ta yonent bi du len ko wax ñu nek ci lola ba xare bi jeex fek Usman belese nañ ko belese yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñé ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu kër aljanaay sa dëkk way li nga xamé ni ñew nañ nak ñé ko ci loolu nak diko ndokel muni eh bayi len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dëkk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la doon défendre rek ba kenn duko nat mom ko lool rek la doon défendre waye défendreuma l'islam de ñu ni la ila bi nga xamé nenañ wol bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekli bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana
di condam condami di condam condami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara du xofa luddul sebra rek moy ben jiego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme non nga xam non la Ousmane def mune nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara du xofa luddul rek ben jiego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonenti bi xex ku ne ko manam ñom bu fekkante sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappelé ñomit bu ñu xex yonenti war na leena jappelé giir go nga xamni ño defon yonenti bi ak yonenti bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de muni defandar diine imam la man l'islam la don defandar ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and lon di xex muni ah man l'islam la don defandar bimu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis koy def aljina xolal ki mom ngay degg legi borom xam xam yi di ko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diine dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljina moy wajoju moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeti ko mu dem safara nas billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disu ko lul rek mu dem safara sun borom wolbeti mu dem aljana bimu waxe lol sayyidna umar dañu beurek ni wakam yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara ne kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqa la jambu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamni dik na adina nak Seigne Touba dafa wolu Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël aw kayit bind ci As-Salih jox ko radiyallahu anhu mom trouwo rek la bind jox ko Salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé Serigne Salih Cheikh Mohamed Lam Diop Adagani dal di jël baat bobu Seigne Touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu hadiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu min mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batub salih salih a jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu ta am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayiko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep
mu ni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax setam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolu cheikh mohammed lamjub adagani moko ñaanon yalla mu ni ma ngi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom mu ni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake mune mang koy ñaanal barke ak ak wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon borobam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ki nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayyi al-amal salih allasi yukammil al-amal ab ay ab yadi bari yi mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al-muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi daana ñu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti redd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih Cheikh Salih Mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax mu wagn ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wagn du jeex ci misal da nay wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ciess ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo sa Seigne Salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo sax yowmal khiyam seigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo sax doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yow ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo wo serigne salih bu nepp nek ci lu naccio diku nak soko de wax
ñu bëgg la jaxasse ak wa adina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj ba nopi di tudde wa cheikh salih mbacke man ñett li yeen ben xess rek cheikh salih mbacke ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siaré am ci talib bo xamni da takkon cienu baat bu nopi fatte ko ci baat bi seigne salih mbacke bimu seené cienu gi ci baatu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xamni mo tak cienne gi aksi ci mom bim souké bëkk ko jox loxo cheikh salih mbacke dañu nik ci cienne gi bif ko cienne gi dag waji ni ko xolal ni ma gañu mu ne ko ya xoti sari amotax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañu mu ne ko ya xoti sari amotax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbacke bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedd wa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé mune jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ñaw waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won ci daari cheikh salih mbacke way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbacke def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lola daraje mënta wessu nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko gëna reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbacke def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defoon ci mag ña mani ndaw lu ci nekkul ci istiqama la ni bo ne señ salih ma defarit man da koy weddi duma nangude señ salih mom ñim defar ñep ñing ci istiqama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn señ salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi señ touba ci deret waye doon doomi señ touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay menum señ touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul señ touba amna ci say doomi deret yo xamni duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waya waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bindi radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekkeni bay bi bayi na fi ay talibé donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi bayyi adde ñi dajale mom lañ koy jox mu ni ko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënd ko gas wal dawal bam jeex li mu jënd koy auto yi nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waladul jism mom li fi bayyi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh
muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak ngotum bayu ruham bobu mokay don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bay ru bi lepp lay don mbotum bay ru bi bu ko def bu la yalla defu tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi do te yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batine bo demé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madi tidiani ba ngay ñew ci cheikh abou hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoo ñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amewon ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alal sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax ñew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don na gannaaw ñew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do seedi dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci seedi dedet budon lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek Serigne Moussa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sowu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako Serigne Moussa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek na fa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum Seigne Touba mi nako tim ni jant timé suuf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu Seigne Touba dafa wolu señ am satu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko juxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man Seigne Touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim
ginaaw bi ko Serigne Touba dalale bu noppi nga xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam xam xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeegi ko waye do gatt ba borom luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi Serigne Touba di genn adina ngi tollu ci fukki at ak ñett 13 ans boba lon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radiyallahu anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko suñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu Serigne Touba gi ak njabotu Serigne Modou Mustapha gi melni Cheikh Ahmadou Gaye Ndé Fatma ñom ak Serigne Bakki Madina ñu fa nek ab dir wajurum wi daldi fay ñew wajurum wu jigen ñew waxtaan ak Serigne Modou Mustapha Mbacke niko Cheikh Salih mi dey mu ko bëggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca Cheikh Modou Mustapha Mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté doomi al qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk bu ñu wax Aynul Mahdi ñu xamé ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juroom wu jigen yobbu nako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñ gëna xam ci réew mi muy Khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuramu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juxraf xam xam juxraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké ni maîtriser won juxraf nga xani bu togon fi dila wax Amérique ni mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbéd ya bu la doon wax France ni mel manam bu jëlé juxraf bi manam carte géographie bi bu ko yoré da nga nan ki réew ma xana fa la juddo yaro fa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamene wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juxraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba ngeen won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mokay def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi sitwa jalla waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulen yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halal qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu Senegal ñu upp ñepp xam xam
génn ñu Sénégal de té ñu ëpp ñëpp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu ëpp ñëpp xam xam nga xamni ñi joggé ci université ya gëna kawé dañuy ñëw ci ñom di jang ci waat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an qis yali min ad dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an qis yali min ad dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan ah luñ nan atiam mara de tali musuñu ko def an qis yali min ad dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporté man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lula neexul de bo moytu rek yam ci lula neexul lolu préparation la daglé guko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musu ñu xoti sharia lu tol ni dédé wé lutax seigne touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allah fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نمي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ ساليو مباكي ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيويتي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكي يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نيويتي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñoom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam limay wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaju jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaju jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaju moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal alal dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna bati nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek li la taxa juk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow li la taxa juk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko ni ko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko ni ko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi maangi jakkarlok mom cheikh saliou mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko sekk
ginaaw bimu liggéeyale sëñ Modou Mustapha mi nga xam ni moo jëkk wuutu sëñ Touba ba am ngërëmam, liggéeyal Cheikh Mahamadou Fadel ba am ngërëmam, liggéeyal Cheikh Abdul Ahad Mbacke rawatina ba am ngërëmam, Cheikh Abdul Khadir Kassalika, ñooñu ñëpp naka noonu magi Cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko. Waaye ànd ak loolu nag mu jëf-jëfi boppam di ko kenn fekkut. Loolu tax waykat ba waxoon ni innal fata man yaqulu hanadha laysa al fata man yaqulu kana abi. Saayir bi nee na dëgg-dëggi waaja du koo xam ne nii li fi nekk lépp bàyyi ma ko fi def. Soo ko nee ku fi def lii mu ni bàyyi, ku wax lii mu ni bàyyi, ku def lii mu ni bàyyi, loolu laal rek mu ni bàyyi. Mu ni waaye moom deful dara. Mu ni kooku du waaja de, nee na waaja dëgg-dëgg mooy koo xam ni loo teg sa loxo ni ku ko fi def mu ni la man. Ku gor njurul mu ni man, ku gor ndookaa mu ni man, ku taxawal xelkom mu ni man, ila akhirihi daa jëf-jëfi boppam. Ana kan moo def li ñu tuddee islah jaami yàlla yi mu ni man. Laysa al fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu hahanadha waaye laysa al fata man yaqulu kana abi. Gaañu baree bari ñoom daanaka la seen bàyyi def dong la ñuy tiitaroo moom rek la ñuy damoo waaye ñoom defuñu dara. Xaala wala kasiiran la seen bàyyi def rek. Saa bàyyi ni woon nangam, saa bàyyi ni woon ku ma defal lii danga am lii, saa bàyyi ni woon mbëtt ma daanu mu ni mbëtt ma waxal ma wax garab gannaaw. Saa bàyyi ni woon orange bu fuur sax bu ma la ko jaayloo boo ko jaay am saa ngërëm. Yow loo def yow li nga wax lépp de sa bàyyi ko def yow loo def loolu lañ lay laaj. Yow amul kenn koo ma wax ni yaa ko jubal xanaa addee jul la jox nga ni ko fuuf rek dawale koy gaaswaal ba mu jeex essence. Waaye dara loo defal yàlla anamu dara lu ñu teg baaram amul. Kon loo defal sa bàyyi yow sa bàyyi li mu def lépp jëfi boppam la. Waaw boppam rek la de sa bàyyi li mu def pour moom la yowmal xiyam de. Waaye nag doomu aadama yi ñoom xam ngeen ni aada da leen a tënk ba nga xam ni daanaka dootuñu settantal dootuñu seet dañuy nañax nañaxi rek. Saayir ba nee na woon walil fata min maalihi ma qaddamat yaddahu qabla mawtihi la maxtana innama al maru hadisun ba'duhu fa kun hadisan hasanan liman waxa. Saayir bi nee na ah sa waay tee nga góorgóorlu te fexee waajal sa bopp def sa jëfi bopp mu ni cam suni day lam dépassé dawal ko ci aw yiw yow mal xiyam mu jiitu ko fa moom la ñeel de. Wan laysa l'insaan ila ma sha'a la suñ borom wax. Suñ borom nee na kenn ku ni li nga jëf boo ñëwee moom nga fiy fekk. Yow mal xiyam li ñu tudde feret mooy say bagage bu fekkee danga ko feret boo ñëwee ci réew mi fekk ko fi. Léegi nag boo nekkee ak ma Samba moom muy feret ay bagage am yow ngay dajale say bagage foofu ba dem jot nga ni cëpp dem ah boo demee ci réew ma doo fekk dara de. Dara doo ko fa fekk. Am na benn xakim bu nettali wax ju saf xorom waaye ju maanaaw nee na daal bu ma la doon misaal jëfi jaam ñi nee dafa mel ni buur boo xam ne dafa woo aw dagam ni leen dem leen ca tooli furwiya na ngeen ma wattal furwiya gën a neex te gën a baax. Nee na ñoom ñett kenn ku ni ñëw yor sab saaku kenn ki ni man daal li buur bu bëgg laay def mooy damay seet yi gën a baax te gën a neex ma witt ko di witt ba watt ab saaku ba mu fees mu takk indi. Kenn ki ni man daal du ma ci seetante man bu fuus ak bu baax ak bu baaxut man na saako bu fees rek. Keneen ki ni man daal damay boole xob yeeg yu fuus yeeg yu baax yépp witt rek dugal ci yóbbu. Ah kenn ku ne ba nga indee sab saaku buur bi daal leen di boole tëj ci benn kaso daal ni ay ca kenn ku nekk nag la nga wittoon mooy sa sens bu jeexee foofu nga yem xanaa faatu rek
ah bu kérogué ci wétone lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci wétone lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye ad

wonde fala budd man ta ñak buñ la ragalé bi ngay dund bu waxu ñuko yit bo dé dañu ko wax dé ak ko mëna doon mu ni kon nak na nga fexé doon ku jup ku mandu ku rafetal say jëf te yalla rek tax cheikh salih mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salih mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nit mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salih ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wade jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ño xamni bi ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teur melni ñu tir yawo ci ay nelaw ni jak alakhira te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak alakhira rek wal beuti ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni aduna darul fana la ni yag yag dañu fi joge dem alakhira muni ta alakhira keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni lolo tax ñoom biñu dikke ñu fasé aduna wan gannaaw aduna jublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax ni mako waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam mu nuppi def la ko te tax waxam deñ motax mani señ touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmoon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maandu fekke wuko ak maandu fekke wuko lolu meunta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi meunta am muni batay mang len di laaj man yalla am nak alul muttaqina kal fujar am nak alul muttaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top sama indigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul sama indigal tont la moy kala manu fekke wuko mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol muñ ta am muñ ta am duma len yamale mukk duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqa al maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al asfal ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ñu yubulen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi wax na deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañ dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé

cheikh salim mbake borom ci borom bok ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yihbi ma'al umuri wa yakrafu safaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga cheikhlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni ni yalla bari na yermane nek ci lu naccio dik bo xamni señ touba mul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li geuna bon li yalla ko yonent tam tere xoti sariatul muhammadi bu nan señ touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ touba mom amul morom kene yonentou ko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ touba digle bayiwo limuy tere kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang koy wax barki gem rek bi mu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps neena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër neena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey naan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek limi wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wul loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayn ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fen dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djub waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalema ñu ndey sama doom ngi ni cheikh salim mbake la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keur bi suma nuyo dama rombu ci buntu keur bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu jup fini def fima don defe conférence bi ma dal yabal ñaari donga yoy ni len dem len ngeen laccé kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñoko walé mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise
da naka man day dama ñew ngir waxtaan ak yow ak laayante ak yow biir ndax alquran yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waaw manako dama lay yalwaan ngir jëmmi señ touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake manako dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la manako sa wajur da la yobone xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waaw manako serigne saliou mbake bam la yoré da bëggone bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waaw maniko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko rombu ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal mu dal ni beret ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yekati mbutu tangal jox ko niko so deme nang ko tubal wallahi ba dewen sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama deme di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc nama sama doomo ko gaddu legi kon buñ la joxé Seigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Seigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Seigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci soufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Serigne Saliou Mbake mi waxuma la Serigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni Serigne Saliou Mbake ni mako xame bari nako jaar xel kom te xamiwuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama is amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonent bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dundu na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni señ touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'dil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj señ saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale señ touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu señ touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëkka jaar ndax señ touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxan jipsina bërepp ba amna ben nar bu ñu wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh saliou mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke
defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbollem lu seigne touba di ñaan ci bir xasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salim mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekke ni amna te ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekke ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi te yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fende ané ñu déloti ndokel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñi modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lu la ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw maniko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf menen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg Seigne Touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal munima légui nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Dieye lolay moy lima gëna nakari ci admi mom lolay ma gëna nakari ci admi kon ñu ngi leen di ndokkel bu baax ñu ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wëlé rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal Yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kassé am ngeen ne Khular wala fa koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tuddé ñam Sayidina Khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamne moy Serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tuddé Khular Kassé momulé ñu koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya dañ nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi feulé ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñëwon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gëreem moy ki nga xane sa at mu ne buy ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba Serigne Kossofal momit ñibbi ci na Senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam nañ ni mom la ak Serigne Khadim jité momit mi ngi Senegal ñewagu ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi Senegal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna Daba Djum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amerique soxna Mam Boussa Niass mi ngi fofu ci Italie nuyu nañ ko soxna Mbourika Gueye suñu jigen ba dëkk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna Awa Ndiaye mi ngi fofu Amerique mok Seigne Siakh Mbake ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug Yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ñu leg émission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni Serigne Hadi Diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci Amerique waye kërëm mu ngi fi ci wetu daara ji Mor Mbeng mom tamit Seigne Mor Mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysan ren bi ñu bisé Senegal ñu ne ba fi ci daara ji Serigne Ibrahim Ndiaye mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni Serigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëm ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéeru da rafet bu ma rusu ko sal yalla xam nako
wa mbassay yu riss yoyal dafa rafet nga xamni da ko rusul sol sax nit ñi dina xol ya fatafat ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalna la yalla fay te def ko ci sa tere jeuf tu melni serigne cheikh john mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokel leen ci seen taxaway ak seenu top emission bi surtout top emission bi ndax wala fay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi ya ulumuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñi samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tiernu mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sotte ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel te ranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awuma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi sanida

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيد مود مبي سام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleek malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militants yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko sax defeni aw campet la defeni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara sax ko ndekete neferay bey nga sax neferay bey kon wote baangi melni tulek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyuhallazina amanu astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyuhallazina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walirrasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnentou bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayu allatheena amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kenn na tablé wut ni mo dundal xol yi kenn na tablé wut ni yalla ko yonentum do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji raxas sa ndabal xol bam set wich yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werante nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci ñeegalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len téré won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko téré won muna mun bis ni tay genn na ci téré ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len téré won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne mom la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ci wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong na ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidanukum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse rendez-vous seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidanukum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen santelema yalla awa sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ko sant yalla doli ko sant yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du té danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du ténu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma ba mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankor na ba mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ab tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala kon mom limni digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monu ko netti wayis khala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' al-bahrayn aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla xaritub sun borom soppep sun borom ben waliw buñi wax sayyidina khadir sayyidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibim bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparer ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mo wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam dang koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun seigne touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañé nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yont yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mun la xett li ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof
yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mu ne yawmal khiyam bis penc aljana wa ko xamne mi ngi adina di dacc ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serign bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djop lolu taxuma djop yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn werantou wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñene ci réseaux sociaux di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam salna dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do non doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siara ci la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wolu ko lul seen baye dañ ko jakk won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy maye ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak
sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaaral ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir majma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir majma al bahrayni fañu tudé maawul ayat ñaw ayat gaay laaj nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu la légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de wa trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da mod mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji mod mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amune ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayiwate ñeen fukki at muy sakko martaba bi
bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba te bakkanam mën naa jeex ay fanam mën naa jeex ma gis ni daal lenn rek ka mën a tax mu am martaba bi mooy ma yebal gaynde mu fadd ko lekk ko ci doyadi googu rek laa gis ni ci la mën a amee daraja ji muy sàkku ak maqaam mi wuti te moom wali bi moom loolu rek ko ñoroon moom moom dee tayeeg dee suba ak dee gannaaw suba la yemale li koy tër rek mooy na am martaba boobu ba yowmal xiyaamee muy puukariwu ci kaw gaañi mbokk yi fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam boobu la Moussa doon sàkku mooy lu yàlla dogala ci mu xam lum ci nam moo tax Moussa alayhi salatu wasalaam bi nga xamanteni sëriñ bi nangul na ko mu ànd ak moom tarbiyu ko mu ne ko ay ca ngàbbal ma samay bagage Moussa sant ko xam nga Moussa bi muy ñëw ci sëriñ bi ab taalibe ba ko sant woon léegi nag Moussa moo mujj sant nag léegi moo doon mujj dong bi di taalibe Sayidina Khadir te yonant la alayhi salatu wasalaam bi nga xamee nag dox nañ tuuti géej gi fek leen ñu daal di dugg ci jenn gaal borom gaal gi yóbbaale leen gaal gi 5 personnes moo ci nekk ay miskin lañu gaal gi rafetaay bi mu ni su ko xiyaas Sayidina Khadir am na ngise gum yoroon mu ni Moussa jox ma ngise gi mu jox ko mu génne ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gaal gi di ko bënn Moussa comme yonant la te moom sharia la xam mooy sharia nanguwul li ñuy tuddee tahadi mooy jalgati tooñci la mu daal di ñëw téye loxo Sayidina Khadir sëriñ bi ni ko yow sëriñ bi li ngay def lan la li ak tooñ la li ak tooñ la de mooy li ngay gis rek taylibe yi bu ñu waxee rek ñu naan sëriñ si nangam sëriñ te xamuñu dara ci xekma lu tax sëriñ si def nangam dara lañ ci xamul sëriñ bu mat sëriñ tax may wax nag mu ni ko waaye bàyyil sama loxo bi maa yow kat am na luñ sartont woon ba nga may tarbiyu ne woon naa la addina bu mu ko yàggaale mukk ba nga laaj ma masxala lu may def maanu ci bu ci sa yoon nekk mu ni ko yii wax nga dëgg baal ma baal ma ah mu daal di yett gaal gi yàqate tuuti baal di bàyyi bi ñu teeree ñu commencé dox dugg ci dëkk bi

bani nous ben xalé ci biir xalé yi bim né nous xalé bi ni ko déxat rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu Yalla reyul wut muni ko wayew luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer duggu ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu ndey dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu ñu yonnikul ci gan jog leen fi biñu génné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mur bi soti mune ko acci jël say bagage ñu dem mune waw wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax gina défaral luñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu mu nik hi dama ko faté balma bal mu nik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu nik ko gis nga circonstance bi jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako don yaq naam nak amna benn dëkk bu ñu traverse non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu mu naam nak gis nga xalé yoy ñu don yobale juroomi personne yoy mu naam nak amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskil mu naam ko gis nga 5 personne yele dañu lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko ta buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne hi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yak gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy waajo ju nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mëna mu ne ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé mu ne gis nga ngor soosi xalé bobu manam muniko dafa am ñaari wajur yo xamni dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamni dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam muniko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku na puccatiku go xamni ni woor na ma ni buma leen ko bayé bis dana ñew mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu ne leen sawara ba faawu te dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak nday muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na wërsegal seen nday ak seen bay jeneen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dadi koy ray Musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye ci nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu danañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xalé yi meseeruguñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dana fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mur bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jubanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siyara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi daala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk

0: rek mo jar lahas masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu tuba ak masjidu tuba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek tuba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek tuba mo yalla kesse allah wahid nim amé am ñaxas fi ci tuba nak ba nga yaakar ni wa tuba wétalu ñalla non la amé am ñaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am ñaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am ñaxas ci al-qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum ñaxas rek
1: yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi wax nga man yoruma terrasse ay seng la yor bi taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yaq dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam djugna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina Anas ibn Malik nekk leen neen sayyidina Omar ak sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhuma neena Abubakar dafa xey suba solo dalam waxu dem keur Omar ya Omar muneko la bayka ya Abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggon ñu ande def ko muniko waaw so sunna san la muniko dama gisone Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggon ma yow ñu ande dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman Omar niko ayja lu yonent def kay jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal ni ko ya ummu ayman mu ne labayka Abubakar wa Umar mu ne ñun de dañ la doon siyaré ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyaré ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman ya ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogaluk yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na leen jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabarak wa taala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne kay defat mak la ko se abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi mu na dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangalé ci dakar yalla ni len yalla taxawu bobu la len mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyaré ji ummu ayman ñi dem diko siyaré ji légui nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma katti ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalu yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ni wallahi joyuma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mu ni lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy ata joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yon ci yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yon ci yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbo say rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaraleen simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am jariñ la ahamati siara ahamiyatu siara ñariñal siara ngir yalla ñu baal okay seen modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yollima message ma arrêté rek ba benen yoon ñu agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni taw bi buñu bi amul limi jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la buñu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siara ji sa mbokku julli te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ñu jele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam lajal mako lako taxa jog malaaka ma dal di soppali ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wa yow fo dem ayna turidu fan nga dem qala uridu haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox rendu nga bañ ko fossé mu ne dede lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko seti muniko dara taxuma ju fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don seti nu ngiram demé mun ya mom de neena diw sangam lay seti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay seti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waaw kon xana da la jox ran nga ban ko fofu muni dedet mané ko waaw lu la taxa jox dem ci diw sangam muni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jegal nako ba faaw jegal ko mu siara ji ba faaw so demé neko jegal nako ba faaw jegal ko mu siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokul julitam mum déggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawuru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Moustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Moustapha Mbaye Sam dem Moustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéey alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa sam mom ñaamu ci yalla su doye di la yalla ne leen yalla jéggal ci yërem leen lepp ma ngoy yëf lepp ma ngoy yëf fa ngeen di dem dima laacce ñu naan la du fi ak ki xamiss ko ki ñëw na fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daaram di ñu wax iyaa ulumuddin Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal gumay joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena seigne touba neena jasaakumullahu khairan jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone dig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñu wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacc way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngu tax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxa jog muna muni xam nga fuy sa wacc way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ne ban hadith ñu ne yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa surruha ñu ne lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di yaronte mom yonam da né ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jele nañ ci Aba Ali Anaybori Aba Ali Anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anay buri muy bi nga xamné jaxlé na mënutuma tuddi nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alayhi wasallam ma tuddu guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir llah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gint bima amé ay problème yi dul jeex dama gint gis yonnati sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga djeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyaré ji si ahmadou bamba man mas na ci fekke ben saoudiya bo xamni saoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank mang mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñan diw sangam da na dem barabu señ touba ba def nangam fi ra joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo nga ñew nangam da di jog dem non la sotte kum neex gem nak kum neex weddi fa man saafal yu'min wa man saafal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xamru walli wi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xabru yonenti bere bu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit bere bu nangu ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliyela wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ya ba'alin an-naiburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yi dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfir llah wasal taqdi ajatak ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi lani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu san départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Mountakha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy bereb bu nangu ñaan la de yalla xamnako jere nañ ci sayidina ahwaysul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy waysul kharini daana lek sax wetti wetti ngeen balma amna bis mu ñew di lek wetti fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul kharini sayna waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg téwéris ci sun nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xamni lu wax yalla def ko waysul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin fu munawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari vietnam ni yow omar yag ab yag omar yag ab sayyidna aliin yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abubakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Waysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Waysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bo Omar degge ci nopam ñu ni amna délégation bu joge Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana Waysul Kharini mamay degge fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew Omar sukk ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doye du melni man Omar niko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lu mu wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mo xamni feñna mo xamni feñna mu ne ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisu ci mom lu tak neer ba xolal Omar la wax de mom la Waysu xol ba seppli ko niko yow tak neer Muhammad do nga gis giso deug deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mu ne ma la wax li muniko Abubakar nak degal tudina liat na bu magba wa Abubakar muniko meme Abubakar tak ndeeru Muhammad dong la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul Muhammadiyya muniko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki junni kiray muniko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom ku dul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul Muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xasse facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul Muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi
0: rabbi sir jalla ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul kharaini neena an al awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min dar al fana ila dar al baqa usul kharaini mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak walli yalla yi ngeen di deg munena mun ñok suhada yedde won ci badar ñoyam mok suhada yi deewon badar ñoyam ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déewu ñu dé déewu ñu dañoo déménacé dañoo dekkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déewu ñu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nek lañu nekk ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joge won Dakaru jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben walli wu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba la jëm damay siyaré Seigne Touba mu ne ko tay de bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm poroxaan tay mom bo démé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxaan te siiw na ci ak net li gisuma ko ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seigne Touba neena poroxaan ko fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek sayna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kasu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharini wax lol al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fare ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci alquran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah faaw ci ñodu waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci birab yu mel nonu al khubur te beug fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci bir touti modi la bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala bisu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy dikke kanam ndax kilifa kenn duko jaare gannaaw dang koy dikke kanam moy bo xole nim teude fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikkel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangal nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna ataynakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga haddi al ko mom momi sokko haddi ale bu nupi nak
1: dal di wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netti ci majma nooreni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako señ touba netti le kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xamni mom la doon wax lolu lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañoo fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba li may wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg mu ni ah ñëmé wu mako wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj noni ci la ma wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom bay sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci neena bima ñewé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey señ sama mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañoo tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teum ko rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mohamed rafaay wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk way dal surtu ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñewé ko man day bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama dégg am rir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam posé question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bob ak legi matna wér muniko ba nga fa tollo lo def muné bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy sédota jéxagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko sédota jéxagut wa bokk yi dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xous bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cën xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mudu na ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ta defal kon nak sak len seeni nopp ci ñinga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munu ko bidal jisakumullahu khair jisaahi ñongi ndokel mbolam diaspora bi nima len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemamteef ak di son lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di son lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañ dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلوس ناني ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu déggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu te déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah taala xam ni sarsi mo xawa bari ina bi sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi ñu faral di wax ni likulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ fa wara waxtaané loolu taxol ñu bëggona waxtaané benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wasalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtaané benn mawdu bo xamni dañ ci waxtaané isa ali salatu wasalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doom yi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wassalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na len way yeen ñi wax ni isa du doomi yalla te yeen yeen wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wasalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allah ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma len di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adama alayhi salam muni adama alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru niko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekke ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wasalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawle kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mangok inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man de xam na ko te umu alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga téñji duma ko ni da ngay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def da ngay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca cioncha la suko nexé na mouru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox libertém ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox libertém muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur buy julli nga ne ko da ngay gaat nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaraku taala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ndariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wonala ci bida bu bon te koku mo representer setanay ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setanay koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddoo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal akhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko al akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba nit bi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbal ta ndayama ko yobbe dañ ko mujjé ëmbal ta ndayama ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak borom am mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko liberté am digam ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono gi ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jexé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga ne sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni iskhalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko laale mu wir
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal alakhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu nan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre la won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko woge ba nga xamni ay yelam mi ngi feñ te yel xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yantu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ñub lang bi kharuna nga xamene yantu yalla musa la jamonon tel te musa ali salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré di def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax

mbir la ku mëna wëlbati mbir la liko soom def kàtt nam ak sañ sañam ci la tàllal yàlla loxo ni ko yàlla lii nag ginnaaw bi ma ko waxe ba noppi jàmm yaa ko am ku ko am yaa ko ko may mucc ku ko def yaa ko musal kon nag maa ngi lay ñaan jàmm ak mucc wa salaamun àlleya yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yow ma xubaasu ayya saalika isa bnu mariama la ci yàlla teg mu ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan salaamun àlleya yow ma wulittu bis bii ma ñëw jamono nii bis bii ma ñëw jamono nay doon bis boo xam ne jàmm ñu ni bay lay doon ci man kenn du ma rey kenn du ma fexeel du ma doye di musal ma rek wa yow ma amootu bis bu may génn àddina it kat na doon bis boo xam ne bisub jàmm lay doon saytaane du man ci man dara musal ma ci sukuraatu ndee musal ma ci jaaxle génn àddina wa yow ma amootu bisa ngi ñëw wa yow ma yubxasu ayya bisub dekki ba nag ma fa yónnee jàmm xoolal yont yàlla isa alayhi salatu salaam ñetti situation yi mu ñaan yàlla mooy situation yi gën a critique ci doomu aadama situation yi gën a critique ci doomu aadama mooy buy ñëw jamono buy génn àddina buñ ne suba la ñuy dekki mooy situation yi gën a critique mu ne ko situation yooyu buñ ca àggee man nag ma defal jàmm ju ni day yàlla nañ ko yàlla defal ñu nit yàlla nañ ko yàlla defal ñetti situation yooyu buñ ca tolloo defal ma jàmm ju ni bay yàlla nañ ko yàlla defal subhanahu wa taala rabbi sati wa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana yont yàlla ni suñ borom ni xanaa lii firnde la ci nii eesaa du yàlla bu doon yàlla lii du ko soxla nga di ko ñaan saalika isa bnu mariama xawlul xaq allasi fihi yamturun mu ni dégg leen wax ju dëgg jim wax rek yéen ñi werante ci naan eesaa doomi yàlla laag du doomi yàlla mu ni dégg leen ji wax rek wax ji ku ko dégg xam ne ab jaamay wax yàlla daa soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yàlla daa soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn kon lii moo leen di tegtal ni eesaa jaamu yàlla la du doomi yàlla jaamu yàlla di ab yonantam saalika isa bnu mariama xawlul xaq lii mooy wax ji dëggu lii mooy li wér li ngeen di werante yépp mu ne lii mooy li ci wér mooy eesa du doomi yàlla jaamum yàlla la du doomi yàlla jaamum yàlla la eesa moomu alayhi salaam nag suñ borom def ko mu nekk koo xam ni dafa ñëw ngir oriente aw xeetam teg leen ci alal kitaab wa sunna waawaaw suñ borom nee na li kulli xawmin haadin mbooloo moo gis boole naale ku leen oriente dana am ñu nangu am ñu bañ ñu nangu danañ dem àjjana ñu bañ dem safara waaye li kulli xawmin haadin génération boo gis boole naale na gidd génération boo gis boole naale na ku leen di oriente benn nga nangu rek bokk ci way texe ñi mbaa nga weddi bokk ci way texe di ñi génération yonant yi da ngay gis ñu taxaw lànkal leen génération walliw yi nga gis ñu taxaw lànkal leen génération ndax walliw moom moo ci gën a garaaw gis nga walliw walliw lu mu am am daraja lu mu jege jege yàlla lu mu baax baax baax mënu laa xett li te gëmoo ko moom walliw mënu laa xett li te gëmoo ko ni nga xamee ni walliw lu mu naqari naqari dara lu mu tàng tàng bopp mënu laa alag te tooñoo ko ka saalika it lu mu baax baax baax mënu laa jariñ te gëmoo ko same mënu laa jariñ te gëmoo ko moom walliw aïcha yàllante na ngay soxnaam yàllante na ngay soxnaam yàllante na ngay doomam waaye gëmoo ko da nga koo jàppe comme sa bopp rek al insanul basir nitu kese rek la comme yow aïcha du la masa jariñ moom la sëñ Touba di junj ci masalikul jinan bi mu ne isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi Cheikhul Bamba nee na ki yàlla dogal mu nekk orient muy oriente ñi mu war a oriente moo xam ay taalibeem la moo xam mbooloo la moo xam ni mu jamononteel xam-xamam daal mi ngi koy oriente nit ñi mu ni du sa jariñu ñu ne ko kan mu ni boromu kañaan boromu kañaan du sa mësa jariñu am na koo xam danaan ah ki nga xam ne barki démb la judd ci sa kanam tey mu ne fii di ma xaali ñoom xaali lañ koy wax.
barki dem do nga la judd ci sa kanam kan tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani ma ak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune ayca lum ci meuna don isil asudu laysa sa intifahi bi fadl man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd du ñam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ jamon rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nupi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da mu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu puso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu puso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak légui waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tej ko fa daldi wo benn way buñu wax sidab ñu wax benn way buñu wax sidab ñu woy sidab fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam yi xamni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba mel yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yubb ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di len ko informer ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal dikoy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu fi salap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam min borom yekati ko yobbu ko ko sop lol la wolof njaay di wax kana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan akima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi ciowaram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala binde isa def mudib jamam
ngeen bal ma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar lañ ko ray ken reñu ko ca lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki kama khala fi khasidatihi mun yow yaayi yonent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya way juru ruhuk sun borom ngi te moy isa ali salatu wassalam ni ki ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xani dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitabu sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi haliki sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko ah waw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam jidi maryama maryama non la préparer domum jidi isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yuxu fayasta'ila sariqan sariqan mu daldi yuxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool shaytané koy def joy yoyu shaytané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu da fekk shaytané moy xëtt xalal bi yuxu leena leele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddoo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy dal di xëtt pour mu joy di xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulu ne shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonntu yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang li xam xam nga jigen nodd waru ko li xam
du sunna ci mom dañ ko sopré bu ko defé dara niku ci bu fekké ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bof fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamné ci lañuy noddu ci nopp nday jor liqam ci noddu nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñu noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañuy wakk daw bala fi yaron sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yott bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatuko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna daytuhu biyawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané momu jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu tur yalla di sikar ba yag shaytané seset duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal na la ko be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamma no def ba xamni mané kacior bi muni ko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaram doom adama yi deg ndo son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy deg ndo sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tanki ak loxoy ak lepp tank loxo nok bakkan bat gemign ñepp koy deggando mune ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mune amuni sa son bi ci genn wet la ma joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yawa shaytané mune ko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñu accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du domi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ko yonentu xam ngeen ni leg legi bo gise yonentu bi sallallahu alayhi wasallam
fimu mané yenen yonenti alayhi wassalam ci muhjisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel walli bi bu la dewon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de alayhi salatu wasalam yent yalla isa alayhi salatu wasalam da bokkon ay mujisam nima ko waxawon lum laal rek bu don de sax deki bu dewon sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way bu sant jaxate wala touré wala sam mbasi ci yoon wi koku nak di ko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sant jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ñu dal di bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji dal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla isa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delo si ko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu reclame wenn reclame yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox gisunu luñu lek xif yo xani xif nañu waji ni isa man deug dama xif ba meunatuma dox esa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak mi sire nak ñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek ba sour mu ni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam bi ñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi mu yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waade ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu daldi and dem ni stoti ñu dajek ben lafañ isa alayhi salam waaja ang koy yem ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla insani ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben lafañ yalla insani lafañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm waaw
sayyidina isa jël yab yi ni kuccu lafañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla lafañ bi ni ñokkel waaja ni kaw tef dox lo am lafañ biñu de do tuti won gannaaw lafañ bi isa ali salam ni waaji fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo lafañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gal gi ñu waron gal gi waccina manam gal gi don rañ nit ñi di jallalé waccina si na isaani li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alay saane ko kon baxna légui gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla esa ni waw sa way ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko way esa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dekk bi ñu agge ci dekk bi fanan fa mu dalal len waji tudd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defe mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yabi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ënde boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéje febaram xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu ne ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way te nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucc ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucc jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ey waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ni na ki ka da don jema faj bour bi te munuko te bour bi kep ko koy faj te munuko faj dañ lay ray muna waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucc niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñokket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waaw yow yi ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeentek sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narona de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genee dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gess xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ha mu ne wa mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tékkalé ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bima dawé sëmp xélam jëm ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettalé ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu d'accord
ñu daldi jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xane ni mom lañuy sufé sun alal ji ak ñamuñu lek ndax xif nañ waaji daldi départ dem di jëndi lola ñaar ñi fi dëkk ñew daldi diiso ci seen biir tanni saway chaahan bo xut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkun fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko daldi koy ray mu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigu or yi muni waaw baxna waaji momit ah tanni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam té ñett birigu ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigu or yi té dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waaji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay daldi biñ daatal lek ñam bi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak daldi waaw kay legi ñun ñoom mom alal bi daldi sukk nak lek ñam bi ñoom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon neewon na la li ku nara al ku rek koy amé waaji ni waaw isa xamna lool sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birigu esa ne ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manout ak yalla muné ko nokoy seddelé muné ko bi yaw bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji nit tell ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangou ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangou ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangou ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangou ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangou waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangou nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni doont doomi wallit lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen duddu ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon souf lay doon copar lay doon waye alal jaral na len amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañu bokk ci nga xamni dañ ma ité lool ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la woor ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe la ko tubab di wax microbe la ko tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wala yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ne len ku ci bëgg am doomi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muna muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis khullil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet nagat bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dac ci yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dac ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar
luñ daj nako ci yow lu ne alal duñu jox nalako bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjilen seeni xif ci bëgg alal sajjilen seeni xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo demé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir Yalla fastiyena am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko di batare rek goor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xassna furo joxuna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubeyam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba ma ko raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xam nañu responsabilité bi li ci upp jigen ji la goor lum bax xana bax ngi don ci do yem ci don yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ku doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mu ni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla ni ko chay chayuk sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna mu ni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu ba melni jinne ji jomale langal grafas ba ci ndig tak lu yeungutu bolé ca subhanallah mon tay xef prof ye yu tal ni weyi gayne fo dem daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar mune ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mënta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañ fitna kenn
ila ma sa ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sa ñewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi yi ñewé fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semal fa nga xoti muro ko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa new ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar laak mu ñi dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet mu ñi dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur takla wala sax mëna la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serigne bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serigne bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serigne borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li ma la wax ni ma yalla mom ma yalla dong la lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak ku la ko wax day tiaxan ku la ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel
ndax ni ngeen bëgge lu baax bu dee daayira ba yéena ca man daare alquran yéena ca man lépp lu ñuy woote ci lislaam yéene ci man yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye nag bu ngeen fexewoon nag ba jox lislaam seen bopp ci ndigal yeeg tere yi ëy kon kon day seen gannaaw ba ndang àjjana ku leen fa jiitu ne leen a jëkk a faatu naa koy faral di wax naa koy faral di wax lu bari ma ni jàpp naa ni li ñuy wax ñeeño ñi ñuy wax ay ñeeño yowmal xiyaam te bokk ci yoonu murit yowmal xiyaam man gëw ma ni kenn dana leen jiitu àjjana am maana daal lu ñuy daj ci aw mitit boo muytul bàmmeel la yem jàpp naa loolu lu ko waral mooy seen alal bu sëriñ bi soxlaa attan nañ ko koo jox te dem màjjaali yalwaani seen alal waaye nag yañ cay toftal mooy dañoo bëgg lool xeesal dañoo bëgg lool puukare addina waaye gis nga yooyu buñ ko ci génne woon ay niti àjjana laa leen di wooye yàlla xam na ko fi mu ne tey sëriñ bu la ëpp teranga rek xamal ni da laa ëpp taalibey ñeeño ma wax leen ko tey sëriñ bu la ëpp taalibey ñeeño rek moo la ëpp teranga ndax ñoom lu ne attan nañ la koo jox ngir sëriñ bi waaye foofu dong la seen aafatu nekk mooy seen gàllankoor mooy bëgg nañ lool àddina moom meesu ba ci digginaaw ga xeesal ba mel ni tubaab bu dee jigéen ña bu dee góor ña ngay takkilam ceen guy peese 1 kilo 500 etcetera etcetera aka neexoon sëriñ si ngeen di jox seen addi yi tere leen ko aka neexoon ñu tere leen ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam day mas naa toog mas naa toog benn waay ñëw kenn ci sahaabi yu nuyu ko ñenn ñi ni ab lam la takkoon ñenn ñi ni ñaari jaaro waaye yonent bi da ko ni wekk kat sànni te kat oor la oor la bi yonent bi jógee dem am ko koy déy ni ko gannaaw yonent bi dem na foraat ko nag boo demee sax nga may ko sub jigéen mu ni lu Muhammad sànni ma di ko laalati abadan xoolal ma yooyu gaay Muhammad lum sànni tere ko ba sànni ko ma di ko laalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo xanaa nett woon naa leen ko fi waa joo xam ne nii damaa dem julli ji ajjuma ci jumaa ji ñoo dend kaasamaas la jóge lakkat la soose la mu ñëw yendoog sëriñam këram ba julli jumaa jot mu ànd ak sëriñ bi julli si ci jumaa ji mi ngi ànd ak bàyyam bàyyam nag moom du murit moom moo jébbulu te sëriñ bi mu jébbulu ba nga jébbuloo ca bitim réew bi mu ñëwee Sénégal nag mu ànd ak bàyyam ñëw di siyaare si sëriñ bi mu jébbulu ndax xam nga lakkat yi toujours ñoom dañuy sincère dañuy wax seen waajur yi li am kooko ànd ak moom muy ñëw bi ñu ñëwee Touba di ko siyaare si ba julli jot mu ànd ak sëriñ bi ñëw julli si ci jumaa ji yàlla dogal man man la dendal sàppe maa ngi gis mu takk lamub loxo ako cenn bi ñu sëlmalee may def samay lawraat mu bëgg a jóg ma bës ko mu toog bi ma noppee ndekete ci wetam bàyya ma ma ne ko foo bàyyi ko mu ni ma Casamance ma ne ko mbaa xam nga ni lii ci sa loxo bi Sëñ Touba mii ñu jàkkaar lool da koy tere mbaa xam nga ni lii ci sa baat bi Sëñ Touba mii ñu toogal da koy tere mu ni ma ha mu ni ma waaw wallahi wa rabbul kaaba bàyyi bi ci boppam moo ni ñokk jóg taxaw ni ma jërëjëf pourtant dem maak sëriñam ñoo bokk yendu kim ni ci la jébbulu ñoo bokk yendu ba ànd julli si jumaa ji ma nga nee waaye waxunu ko de lii nga wax di waxunu ko fi saase la bàyyi bi tekki lam bi ci sama kanam ak ceen gi def dugal ci poosam wallahi yàlla xam na ko kon nit ñi ba ñu ñoo def lu baax dañ leen ko waxut Sëñ Modou waxtaan yi bu ma ko toppee dana gudd de dana gudd waaye boo ñu yemale ko foofu rek te yéex nañoo tàmbali ah jégalu nag mboolem auditeurs yi nga xam ni dégguñu ñu dimanche yi weesu yépp waaw moom ba baye boo rek ngeen di ñu bàyyi xel xam ni sars yi moom moo bari waaw léeg-léegi du ma fi fekk léeg-léegi fekk bala maa ñëw waxtu yi passé et cetera ko defee daal mu ngi noonu rek ñuy topp jotaay bi rek saa buñ dikkee ñu noonu léegi nii rek bi ma Sëñ Modou di woo am na keneen koo xam ne mi ngi may woo pour bëgg ma waxtaan ak moom ci wàllu mbirum accident yi xew ak maanaam xale yeeg nit ñeeg seen ñàkk yar gi ma ne ko fi mu ne maa ngi émission boo xam ne mënuma koo bañ a def te kooku kilifa la mi ngi yëngutu ci beneen média aussi ma ne ko bàyyi boo jéggal ma rek tey moom ñemewuma lay sama auditeurs yi kon lii rek moo sama bon insha allahu taala ñu ñëw nii
dañ ñu def waxtaan ci lu mel noonu. Waaye discipline bi nga xam ne moom moo am Sénégal moom, man ub na saa bopp de, yàlla xam na ko, ub na saa bopp de. Te indiscipline bi mag ñeeg gone yi ñëpp ci ànd, ñëpp ci yam daanaka rek. Boo xoolee sax mag ñi ñoo gën a indiscipline que sax xale yi. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, kenn mënu la koo wax, waaw kenn mënu la koo wax. Kon jërë ngeen jëf, noo ngi sant ñëpp te di leen ndokkeel. Di nuyu ku ci mel ni Serigne Maysa Diop, ndeysaan moom tamit barki démb rek ñëw na fii ci daara ji. Defe naa dellu si waat na bitim réew sax, ndax maa ngi jot message am buy wane ni dellu si na. Mu di ma wax ne ma at yu yàgg yàgg yàgg rek ma bëgg nu may def ba ñëw fi, waaye ren moom du ma génn Sénégal te ñëwuma ci daara ji. Ndeysaan bi mu fi ñëwee yëkkati ay addiyaam jox ma soxnaam si nga xam ni mooy soxna Jaynaba Mbodj, moom tamit bi muy ñëw mu yóbbante ko addi ni ko rikk. Waaye boo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal ma ko lii, loolu lépp ñu jox ma ko, ma defal leen ko ci daara ji. Donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax, di leen ndokkeel, di ko xamal ni lam ma jox bokk na ci la ma ko ci jëndal ci sadaxatu jaar yi. Ndax bu leen fàtte ni xale yi jàng fi xam-xam yëpp ak alxuraan ji lépp téere yi maa koy jënd, maa koy jënd. Léeg-léeg nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji, ma dem jënd koy téere indi, mu nekk sadaxa jaar yaam. Li feeg xale baa ngi jàng ci téere bi, yàlla di la bindal tuyaaba. Bu fekkee ne dafa laaj fu ñu war a defaraat, ma daal di jënd sima ak wala feer nangam nangam, ci yooyu daal lay dellu ak luy jàppale gone yi ci seenu dund ak seen ya ca aju. Kon nag wax dëgg yàlla mënuñu dul sant leen, gërëm leen. Surtout nag ni ma koy waxee, soxna yu jigéen yi nga xam ni ñu bëgg lu baax lañ, donte seen loxo jotut seen gannaaw. Waaye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itteele ba kenn ku ci nekk day jéem a influence sax borom këram pour mu jàpp ci liggéey bi, jàpp ci daara ji. Loolu ngeen baal ma sant nañ leen ci, gërëm leen ci. Kon ñu ngi nuyu baax Serigne Maysa Diop moomu taxawaayam ak soxnaam soosu nga xam ne mooy soxna Jaynaba Mbodj. Maa ngi koy xamal ni lim joxoon borom këram jox na ma ko, jasakumullahu xeyru jasa. Ku ci mel ni Serigne Waly Faye moom tamit noonu la mel, ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr moom tamit. Benn bis rek la ma woo jot ma téléphone, daanaka xaw naa xam ni ma xaaral ma jox la sama borom kër sa numéro bi. Maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mama Diong. Mama Diong xam ngeen ni moom it kenn la ci yaay daara ji fii, gañ nañ ko dégg, ñu ngi koy ndokkeel. Waaye teew rek léegi-léegi rek mu woo ak rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis, di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Jum moom tamit kasaalika, Mam Boussa Niass gañ nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku mel ni ku ñu wax Mam Boussa Gueye. Mam Boussa Gueye moom gañ naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gañ naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika. Soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique, xam naa di ngeen may baal toujours ni muy baree ci sama bopp. Tax na kenn ku ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca. Jasakumullahu xeyru jasa yi ku ci mel ni soxna Njooba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika. Moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare, ñëw na fi sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasakumullahu xeyru jasa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badian. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, damaa fàtte trouwa. Waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw, mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi. Waaye gëj naa ko dégg nag, gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñun ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tudd tit wallahi xamal ni saa bu nuy ñaan duñ la fàtte, duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli tiraanga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba du ma xam lu may wax. Ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jarale jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom Sëñ Khadim Jiite ñoom, ñoom Sëñ Kosofaal. Ñoom Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal, ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dion moom wax naa leen ko moom. Moom pili de ay année année année ngi nii gisuma ko, waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii.
fin de mois bi lu wèr yu sori sori bala wèr wédé rek mu yonné la ni la sama barkélo ngi défal mako ci daara ji pendant di année ci ko xamni yow moso ko gis lu ni réyé ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxawu ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yow mal khiyam insha allah ta'ala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fofu ci amerique rek

ñoon dayi reb soxna jaaraba nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu juma ji la macha allah juma ji karo biti ji rek moo ci desoon. Ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp, biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf, jasaakumullahu xeyr jasaayhi, yàlla gis na xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasaakallahu xeyr jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Sëriñ Moodu jërëjëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolu mok adina and waye nak buñu yalla bolé ben société bu ñuy dundu nañ respectanté kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jam ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamel du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xam ni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay weddi weddi la yonent la gën wote na amna ñuko gëm am ñuko weddi yonent yi nonu gën fuuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu weddi man da wax ni nit weddi ma du sans problème nit weddi ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sama problème moy suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxé ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxé ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bolal diine ji la lo yonent bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am do ma deg man nam do ma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tonte malay tonte nak duma ci xulo duma ci xex xam xam la yindi dajj la nga waxon lepp kon tudd yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xamna ko sun baram dafa tag aw gaay yo xamna ay tuddi kete yalla lañu innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal واكاي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ما سوره الانفال دا فا تاغ او غاي سي سين نغم سي سينو رغال سي سينو بغ كان يالا كو ينان تام وا نيو لي سين ماندارغا ني بغ يالا كوم ينان تام مون خنا نغم غو فيس سين خول duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen forsu saadat imanan day yokk seen forsu bi nga len indilé ay dalil yu leer ci li nga doon wax muna man lolou day yok seen force ngëm saadu imanan wa ala rabbim yatabak ñoñu ñoy ñi nga xamni fo leen fekk dañuy wëru ci seen borom tabaaraku ta'ala dañuy wëru ci seen borom nga dem ali imran tag na fo gaay
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القران لا المائده غاتشا الله ما سما جام نيغا خامني داني تود يالا بونو تخاوي تود يالا سي بونو توغي تود يالا سي بونو تودي يمونو تيا dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur ci samawati wal ardi ci li yalla def ci jawuji ci soufsi asmani jurom yaar ci bindafuni ba mujju ñu ni ndeke yalla yow bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yow bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak subhanak rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karamallahu wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj niko waw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mom ñu ni ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil mu jang aya ba allasina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wala junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawu dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawu mom ali karam allah wacha ken gënu ko gëm tasawu radi allah anhu kon nak tudd yalla ndank dalilam mi ci alquran ak sunna tudd ko ca kaw dalilam mi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yunus sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tudd ndank ak tudd ca kaw ala nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakkay di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay maja ki ay malaaka yo xamni maja li su zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisee dal di fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ julé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sék joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré ba nopi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi war tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bo mu doon xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakk ji ngay dala tankal mas nañ mako lacc ben conférence mané waaw mom day haqi dekkendo ñaar la haqi dekkendo jo xamni da koy lor
ak ak jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor ak haqi dekkendo jo xamni da koy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lol lolou mok yusuf ndur may teug ñoyam donc waxuma lol waxuma lol tan lako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tuup genn ci inshallah taala yalla man nako yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci chon sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax assis sambu mo fa don animé di tek ay cassette musique chon sek mu bi téléphone bi di poser ay questions ma woko téléphone niko bu fekke ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni chon sek rek lay doon japp na lol maniko dama gis lum way rek bo delo ci alcorane ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong kong kong kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla bim koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su waw kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ku ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi chon sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi nit ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fiñ koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeenay bok bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeenay bok bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amala biha ila yawmil qiyamah waye man sanna shay'an yonentako wax yonentako wax yonent ñene ku créer milieu bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lum fa def ci lu bax am nga ci sa wal waye ku créer milieu bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lum fa def ci lu bon ngeen bok yonentako wax alayhi salatu wassalam waw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi ñi ngi xawa bañ leg leg ay ndokal niñ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ngeen ñi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bu di dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wër mepp leen do xaw ba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal serigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonne ñom
ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappalé ko daara ji té lool rek motax dong yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah té seeni wayjur ni ci ëpp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen dégg sax yalla xam nako su ko défé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire ñu ñep ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defé na dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gambu gi rek bi ci gambu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gambu gi la jëm jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko waxniko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar en tout cas yobant bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lool mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bo nga xani moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xani ko jazakallahu khairu jazaahi yalla gis nako alok sun borom bind ci seen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci sun mam cierno ñom fele ci mam cierno njaay ni sa buy ñew senegal dina indaler daara ji café mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo juñ mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñepp gëreem nañ leen sant leen ku ci melni ñom Hadi Diouf ñom ñepp bañ lañ leena dégg ak sun mbokk male dëkk Thiès ndox sax defé na bokku tok bugul dé xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doliko jéggal te doliko yërem señ Modou Mbaye Thiam yow tu ñu lay ñaanal way juru fi bayiko yalla doliko jéggal te doliko yërem yaatal seeni bammel inshallah taala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñu fi bayiko ñepp te di ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq, bal leen xaq. Ci weeru tedd bu mag bi ñu génn muy sahru Ramadan al mubarak, ñu dugg ci weeru sawaal. Weeru sawaal di weeru yërmande, waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Sun borom rabbi sattuwa jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayu nu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëggoo waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama sun borom tabaraka wa taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko sun borom defal moom rabbi si tuwa jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk sun borom wax naa moom junjine ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ jëkka tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Sun borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illahu lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Sun borom daf ni rabbi sattu jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya, wala alxalbul kaafir. Sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej wa ka kullu maatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu kukkuya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texeete du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texeeti boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la sëñ Touba junj ni man sëñ Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom sëñ Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasaa mahwaa lasi salama mu ni man sëñ Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne axakay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawara ñu wax lasaa xam ngeen ni sawara ñu wax lasaa sawara yu gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo sëñ Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñu wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko dello wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañu yam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñuul yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douce ñew war ci kawam wenen douce geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nek ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxo bi ndax am lendamaay walaf njaay ni bëdd du gis luko jégé waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambé da ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñi ngi koy tanka ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédé bu ñi a waaw lutax nga ni ndax señ diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa réew sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ron do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wako moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu daldi leer buñ ko raxé touti mu daldi set buñ ko foté touti mu daldi gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa mel li yéré dañ ko war di foté jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tuddu yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoyep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala dun neena won borom xol bu gumba raw borom geut yu fetugul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekke ni amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolu non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al quran jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañu nga suratu mutahifin sun borom neena amna ci gañu ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw nit ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori di leen nango deglu mu ni dañuy dem ba seen xol dand mu ni xam nga lu ko dandal mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi ñëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci li ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci li ci limal xol moy jëw rambaaj fenn wax lu la leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta'u qata'aka imam shafi waxon nako rahimahullah waxtu dafa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagniko mom dagata la non la waxtu mel motax yonnati bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yobale ko yonnati sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xolub waju xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connexion rek mi ngi seug ci internetam rek internetam rek 24 heures sur 24 yep lumi setan dara luy dolu dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy doni ngorom neeku ci dol dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak neen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni réju bari day ray xol ngay rétan fo tollu di sétan yo xamni ni dafa sa xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaron sallallahu alayhi wasallam ni xolup waajo xamni day sétan yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'ib mom la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmisi wa ahmad rawahu tirmisi wa ahmad sun borom ni tabu situ jalla borom xol yu tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañoo yore melaw ngelaw dañoo yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu waajo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mulay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek mën na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joya ka mayesa alal waye fa la yam dula jarign dara dara dara ci sa diine dula jarign dara ci sa jom dula jarign dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba danaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla ndax xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko ideal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag ña daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe gi diko waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom diñu ko netti cheikh mamadou lem djub addagani diñu ko netti li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut mir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sopp de faalu nima yurid waxtaan wu mu leen di waxtaanal taxon na buñ fu massaana joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtaan kati jamono ji re ni ñi waxtaané seigne touba ah wote nak nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake dan waxtane non la ko cheikh lamine diouf adagi ni ñom dan waxtane borom xol yoyu nga xamni seeni xol dafa wayaf ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoon ba yag nga gis ñu accam neke chamoon dara neeku fa nga xamni musaf sabira bayna salika la ilaha illa hu wa la ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kañ ngay yegg kañ ngay yegg cheikh ahmed bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla di bayyi ay terem neena bu mujj sun borom defal ko khalbu naqawa khalbu naqawa muni bima sun borom defale khalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al khalbu minni
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تودي رينو muni yalla mi nga xamni moy borom yermande di aja xam ji momako xamal al khalb sallim sun borom jinni nako sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal jibari njabot gu bari amul solo fi man li am solo fi man moy nga dik yowmal qiyam indale al qalb salim indale al qalb al mu'min seigne touba ni yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp luñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la vi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba aksi ci weyi loxom walema ci ulama wa tasawuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na ki ko gëna gawa am moy ku dul julli dañ koy faral di wax rayna bobu bu dé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na raynu yow mi nga xamni da nga amé léru xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li feek lolou resout ba jeex da ngay nemiku ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemiku ci sa bop beug ñelaw da ngay nemiku ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ni ñoko wut ñoko fagu seen bop dara yebbu leen tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih do maaro mi waxtu amé al khalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla do adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lu rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbul mu'min deug deug deug muna ñi fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam ñepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum seen xol di teftefi mune rawati nak wa izatu lid alim ayatuhu sadu imanan mune rawati nak bu fekke ni li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yaron tu wax ma fi lako nitu yalla sangam wax wa izatu lid alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngam day gëna lolliku sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekke wa ala rabbi yatawakkalun fo len fekke dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal serigne bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal serigne bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xamni buñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay faral di defé dañu ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariika yépp nak ci tariika yépp nak bul bayyi benn tariika ba ci ñi nga xali sax nekk ñu ci benn tariika kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faible waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor buñu joxé addiya waye ñu wala ñu mayé auto nit ñi ci utané ko japp nañ ni loolu doyna sëkk doyna leen sëkk ëlëk yowmal xiyam am ci wax ka di ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu togué mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop boy leen doon jox milliard par bis bu deug joté ñu samañ la bo ta waxon r plus 4 jox leen bu deug joté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillah rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yep seen dundu yep ben mawdu rek defal na bayan ci ben juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni yañi lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merci bay futté ko toj am ko ñoo ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diiné mané ali mo doon wax kon du diiné lo xamni bima koy wax jang na alcorane fuko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu bu dul diiné kon luy diiné waay dama yalla bal iliman yi ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolou boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adama yi demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokk nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikkité yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ca wara contane dañ ca wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mëno fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewel mëno fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufler rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqd lolu ah ñu terrorisé ko nak waaw dal di koy taxé lu nek taxé ko lu nek dal lañ ko taxé lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adhafu al-iman kep kenn ci yeen ku gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam min ba ñako meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisé lu jagadi tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jak ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi meuna jagal yalla may leen kat ñu meuna jagal seen bëd yegul fepp yaw nak sa bëtt ñu dajji ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagade nga fe ñu la bëgg fa waxet te jël sa gemmi kon kañ la dara di jak kañ la dara di jak sun borom neena gaay ñi may wax allaseena yunfiq allaseena yuqimuna as-salata wa mimma rasakhnahum yunfiqun neena yoyu gaay duñ yam ci
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu jox yalla lam ci mom ca lañu yam dedet way ma rasana am yufikhon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu dello ko ci yalla ko yonentam sun borom ni ulaika humul mu'minuna haqqan lahum haqqan law ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gem ñi deug deug deug deug deug deug deug ñu neaw mun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun param neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gem yalla deug deug moy ñooñ waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dana leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leble waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki jup wax ak ki deung mom alquran da wax ak ki gem wax ak ki gemut wax ak ki deung wax ak ki jup legi nak bo de wax lolu yow te jubadi day gis bopam ni mako sax di wax de yani mako tax di wax de lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li nga wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañu ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañu ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasmu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xed yi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla massa yoni bu ne amna ci ay xed aw xetam ño xamni mina mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram muna mune moy khalis yaronte bi ko wax le sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gem alal rek du ñepp nak yaronte sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet wi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muna muni li feek mi ngi gudd mebet du dañ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do dañ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r plus 4 bu nopi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daanu nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi ak mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet koy waral motax seigne touba radi Allahu anhu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawu fi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawu fi mu ne xana musawiyan dinara ay li bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gem ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubu amul woni poche mom neena musawiyan dinara ay li bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam ne ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no saw yeen dinar ay nimil madar lema wu tasawu fit non lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl te kat am nañ ngor bu tol ni le leen dox ñu joxal la ko yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal la ko yalla lo leen dox rek ñu joxal la ko yalla gaay da nga yorop dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal la ko yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal la ko yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal la ko khadija mi ci koñ bi kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jëk moy al khalb al imaya ñaarel xol bi moy al khalb al khashim bu la neex nga ni xol bu jëk ba moy al khalb al kafir ñaarel xol bi moy al khalb al marad bu ñu lando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalb al mu'min bu la neex nga ni al khalb salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabaaraku ta'ala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taqi yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci

misli Cheikh Muntaka al khalbu salim bobu ñuy wax ñu wax borom xol bu set bo xamni ni shaytané mi gënal mi yalla wax ni moy nonu doom adama sax bu fekkonté ni mënon nako intervenir ci kanamu yalla bo gisé nit ci yalla yi di wax naan amna ci jami yalla yi ño xamni yowmal khiyam buñ ni man yalla balal shaytané mu bal ko balal iblis mu bal ko lu ko waral moy seen xol yu sel yoyu nga xamni yene wuñ sank lañ mu lolu sax waxuma doom adama ñepp jam lañ leen yene nga xamni ñom duñu gis dara luddul jamalullahi jakarlo gi ñi jakarlo jamalullahi nga xamni jakarlo jalalullahi waye jamalullahi lañu jakarlo jakarlo bu muy jakarlo mom daayiman motax ñom duñu mass xam mukk luddul lu nit mëna mel bo leen indé ñom danañ jema interpréter ba gis lu rafet ci ñom rek wala lu baax ngir yalla jéggel leen ngir yalla yërem leen sun borom neena gaal ñoo nga xamni yalla dogal na ci ñom seen xol set te leer ñu gëm yalla bëgg ko top ko ñu top deug te duñ ko may mukk ñooñu rew mu ñu ne ñafa nek luñu bon dana leen musse jambo be sun borom neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa ma kana rabbuka liyuhlika alqurra bi zulmi ahliha muslihuna suratu hud sun borom neena duma alak men rew duma alak ben dekk ñu ne muni ak lu wa dekk ba bon luñ ma togn buñ gaddo bon bok bon yanu bon and ak bon tungom bon lutax mukk ma alak wa dekk ba ndegam amna fa ay quelques personnes yo xamne ay muslihuna lañ al muslihuna fil ard al muslihuna fil ard na ken jitu ci serigne dara yi jangale ko ci al qur'ani ken jitu len ci al muslihuna fil ard moy lan yalla neena moy ñi nga xamni ñoy yewenal ñun wa kaw suuf ñom ñoy teggat ñun wa kaw suuf al muslihuna fil ard moy renovateur yi nga xamni ñom ñoy fekk ko xamni buñu ko baye mu yaqku ñu jël ko yar ko jangal ko tarbiye ko tegat ko ci yoon bayiko mu dem ñoy al muslimuna fil ard sun borom nañ li feek nak ab dekk wala rew al muslimuna fil ard ñanga fa man yalla du yag mu ko ma alag wa rew bi yag mu ko ma alag wa rew ñoñ moy ñi society bi gëna doye dal al muslimuna fil ard ñoñ nga xamni ñoo tey yalla alag wa rew ñoñ la wa society bi gëna doye dal ñu la wa society bi gëna doye dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop al Kokki al alim al allama mufakkir fakirul kabir aw musakul akbar Mustapha Diop al Kokki ci video biñ ma yonne ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmi wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga deug de joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna deug borom xam xam ñoo la gëna xamni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xamni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xamni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñimi wuñ ko ngang xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ki television ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir señu ñuko ko ci def do reer señu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci video bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma génné rom Seigne Bassirou Mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam
ndax lim yor seen njariñ yor lolu xam xam bo xani ni ngi ko tanke ci xam xam Serigne Touba diko jangale wat ngir Yalla te ñu melni mom nak ni fi gañ gaay di len rombu legi ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4-4 wala nga may ko million wala 7 ya ko ko gëna xam nim ko xamé ba diko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujje moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jariñ leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defé li am ngeureumal yalla defal li bo defé li am ngeureumal seigne touba defal li bo defé li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngani kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa bané xefol yi waye li lay taxaragal yalla dedet amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koko amo ci soxla do ci yam sax boko mene massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la society bi gëna doye dal ñom la society bi gëna doye dal bu amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé bokum aw jooni wala aw ñaari jooni bokum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci najwa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julle ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñi ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jooni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man dañu subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xamna ni dereb bi ku ni nga fi jaar bin juba neena gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisoto leen sakal pexé in lam tulahi muslian faltaktafi bima bi in nasqiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ Serigne Touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Serigne Touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xamni yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la bala ma wutassu nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu dikké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lu yalla gaay ñi nga xamne dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bokk nday ak bay
l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñu ko xamé ci juroom benn yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege placeam bonu pen nga dem jaamu jiko bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla bokku moy al ikhlas moy moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gis na fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu mësa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp investir ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu mësa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni dañu tour seen bakkan yalla ni leen bis ni ki tay bal na leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sirat wa salam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dootu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ne ku bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako bataay fan la mujj mom Ousman momu moy blessé wona ñewna mujj ray bopam ci la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadis bu si bobu ni doom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu di daw di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yaronte sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mune waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal niyal banding sawara wal iyas billah la qadar allah wala sam mune lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara mangay daw mangay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégon ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana sidna omar djok wicc babba ne ko kon yow ki yalla yoni jeuratul kenn di def dara bal nit ñi kenn ku nekk def luko neex bu yowmal khiyam yalla def luko neex ñu ko deet omar mbir mi di nonu de ko lun mu yassiru lima khuliqala mbir mi di lol de omar def len lu bax rek yalla ay jefandiko nuko sobe def len lu bax rek ndax yalla jam bu ne yombalal na la fa nga jëm kullun mu yassiru lima khuliqala الحسن البصري اكو تي ملني امام الجنيد البغدادي ملني شيخ احمد الرفاعي ملني عبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر الجيلاني كو تي ملني شيخ ابو حسن الساسري تي ملني ابو مديان القوسي محي الدين ابن عربي جلال الدين الرومي امام الخسالي الحسن البصري ممتد غانيو ني له الى اخره ньоني ني جيك سوس يونو تصوف جارالي سي نيت ني maral len ak seen borom taxel len taxe go xamni ni taxe dul ci top lolou di rogalat dugu ci sunu rew mi di Serigne Touba.
duway jog dox doxim bo xamne ci tasawuf ak leral bo xamne batay niwnu ko ci def tax ulama tasawuf jëkëlé sax ñom am na ci ñom ño xamne ni dañ ñoo taqawon rek jaamu seen borom def li ñi tudde tawakkul bayyi lepp jëm ci yalla ñu leen yeen sax nonu ngeen di dox sax baxna waye nak bu fekkonté ñepp mel nañ ñu yeen kon aduna bi day fayit kon dara doot fi nek ñu ni kon lan moy deug deug tasawuf mu ni tasawuf dal moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla moy al amal wal ibada wala bok al khidmat wal ibada tasawuf deug deug deug moy da ngay boole liggé ak jaamu yalla waye bu fekké nga fiitu wo jaamu yalla dong fast say loxo bu ñepp melen yow legi adina bi rap ta sun borom beggul adina rap kon nitu tasawuf day boole liggé ak jaamu yalla lool nak ñi ko jëk xamé ci Seigne Touba pratique bobu le ndax ulama wu tasawuf jëk yi ñom dañu topone benn côté bi rek moy wakilu ci sen borom rek baye ci sen borom ak sen bop rek leen sun borom wërsegal baxna waye nak duñu faste xaj ak morom ja dañu ne dañu sen borom rek rabbi subhanahu wa ta'ala Seigne Touba mom bi mu ñewé mu ni dedet deug deug tasawuf moy jang ba xam bo xamé bu nuppi nga jëfé li nga xam loolu moy liggé ak jaamu yalla muni wal asil sufi wa amilun alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil radiyallahu ta'ala wal amil suwa muni wal asil sufi wa alimul amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil lol la seigne touba neena deug deug sufi anke deug deug nitu tasawuf moy ko xamni ni day xam xamé dina buñ xamé ba nopi nak bu fas yene jëfëlim xam lepp waye xam ba xam jeex ba nopi ñew corroser le bara li nga xam fuso ci yene jëfë dara yow dal yaangi tok ci sa bruk rek bu dir yaangi yi wote confiance nga dem wuy jilen bo len wuy je ni nga xessal ba wex mesu bay bañ nga xane xamé wolé nak madame bous ñok madame bous ñoo niro arfan bi arfi ah nga tok ci bëre bobu bass boy bi warona tambalé ci nit wala sax plateau télévision bi plateau télévision ko ni jigen ñi la wër ñepp lu haram rek lañ sol lu haram ba yegg ci haram jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañuy wax jigen ñi la wër ñepp lu haram dong lañ mo leen fi indi ci plateau télévision bi ya nga tok ak ñom bayyi fi lo lepp nan leen sayyidu sunna khadija ba jibril ñëwé fekk yonent bi ci xonti ba mu ñëko woop sayyidatuna khadija da daw ñëw ci kër gi naan sammiloni mo fofu lu fa khadija di wut sayyidatuna khadija li soxna jaara ba nga xamanteni ni kay señ mo antu sele neena ko togal ma sama añ bi mu la di xar gal ga wa fofu soxna jaar lu fi wut da wax ak madame bous mi nga xane neena la ab julit la ba wolé ci l'islam do ko ni yow kat yaak madame bouf kenn mënu leena xamé té waro nuru madame bouf madame mohammed nga waro nuru sa mes mi deugalut sa xéssal bi dafa arab lu yarax li nga sol deugalut ab julit bu jigen jo solam day jot fat yaat fofu nga wara tambalé doga wax mam jaara mu xargal di tok café fofu nga wara tambalé door wax khadija mu nan mohammed sammiloni sa bakagn motax duñ dem sa bo guéné ci mbéd ni tassé ko julit tassé ko mam jaara boko xolé defini am madame bouss la bo guéné ci mbéd mi dajé ak amna fa wad wela boko xolé defini madame sarkozy la a ba nopi ngeen ni li xam xam ngeen len di wax ken musko gis ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xott yoonu tasawuf jilan bahdal jil moy generation par generation bam xey ñew ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf generation par generation moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral la ak sa borom ni tudde ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ni ni de tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy defar bakkan ni ni de ilmu al akhlaq
moy xam xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñi ni dedet ilmu suluk ila llahi tabarak wa taala lolu moy xam xam bi lay wam ma dimele ci yalla direct ñoo bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante bu lié ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaron sallallahu alaihi wasallam ñaan wa innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yëni ma jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonent neena man lolo taxone ma ñew nga gis to xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajuli ila nisa gor ñak jigen ñak do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ngi koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mané tur wi dé wuyewut borom tur wi dé wuyewut borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len waye yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba asfi al ummiina rasulun min ummi yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitab al qur'an wa al hikma in kana min khamla fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu lettre lañu ñu xamul dara ma ñew ngir taskiyé leen défar seen bakkan défar seen jikko jangal leen téréb yalla bi xamal leen lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni dama ne bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu rérul xamuñu dara qablu la fi dalal mubin Serigne Sossou Serigne Touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bim ne minhum murabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi alin wa ada abadan minhum murabbin muraqqin bil isarat lolou moy li nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni inma bu'istu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wa lasi ba'athu ummiyan rasulan minhum yatlu alim ayati wa yusakkimu alim kitab al hikma lolou mom la Serigne Touba di djunjat ci tokal bu kaw muni serigne ci ñetti catégorie lañ li nga xamé ni xoli doom adam ay ñetti catégorie la te ma juñju ko légui serigne ci Serigne Touba ni ñetti catégorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci catégorie bo xamni ni mi yeggalé ay taylib bi mu ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggalé lam tulahi musli an joji mu waxon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal en tibara di lanu neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg muni waye nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga dugg ci muni bu soob yalla day beris ya gogou do fi jog de do pousse to passe joge beris ya beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk wago pa neena nga dugg ci seigne touba ko wax de muna muni yag ba nga yewo ji amerique bo beugé dem amerique muna muni da ngay dugg ci wago wuy tak wu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci wago yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni
tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dog nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni xal biñu amé ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole tur yalla ak liggéey loola lolu moy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal andak tur yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kiri koro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbaye Thiam misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox tur yalla mané awla ya bëgg lu yomb way ya bëgg lu yomb dama bëggoon tur yalla bu melal non yalla dina yënd ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëgg lu yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo diko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggéey muy nak amna ñom ño xamni minhum murabbin minhum muraqin bi halin wahdaha am ño xamni ñom ben moye kep la dem xam nga kay amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggéeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci yaru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqare xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dotu xonk abadan sa beut dotu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugé ñukay gis kowé di nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonk moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacké xonk mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon nikuti yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh sa jenn seigne salu mi la wax barki dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limi def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lele nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fekk nako ca dogal bi man nako civil par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé
waye bu fekkul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbiri su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ delu ñu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëkk ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna feey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di feey di dem yow nga joge ci bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni dagay diik ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jëni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bu top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dédé fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqib bil isarat ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal benn pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër mi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawati texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilakhiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy dalay yar ba nga gëna yar way yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla way yegguñu mu texel la tudoto texé di bamuk koku nak la señ bi di juñu naan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhabbi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom muniko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bindi jinji ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh salim mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñewé bu la dé yoni mbamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla bi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam serigne abdou salam bay rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh amadou kabir mbay masna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mu ma yor nga bik mani waw mu ma bindal ma bind mu ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mu ni ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xaal bi dafa deñ mu ci bobu dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bawo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenté Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodé Lo bo ma nga andak domi Serigne Kodé Lo ju tuddu baralo kéro bima bay du salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mani waw mako net le histoire bu nopi muni beurek nima yor nga big mani waw muni ma bindal nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci bab bi na xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillahi kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni kokki muni ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yalnako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane
Abdou Salam mi khalifa am yalla nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou dina ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ñu ndok yalla ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamono yeen ab serigne dara mom bu dara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna ay serigne mudu ma waxale ko moy amna daara jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amon ay dongu yu jigen waye comme dongu yu jigen yi ak yu goor yi buñu yeggé ci yenn mustaway wala yenn at yi do leen mëna te xajjalé tayit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tu suñu nga tok lool mo taxon li fi jotana nok nek ci ay dongu yu jigen tollu won ci juroom ñaari dongu biñ mokalé mané dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xemem tefu bëgg jox ma seeni doom yu jigen ma jangal leen ndax ay doom yu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doom yu goor ba indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñu ñu inshallah taala su ko defee ah man fa indi ku jigen ku leen di jangal ñu di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni ah amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fasiyene ligey barab ba yalla ñi ngi leen di sakku ngeen ñi sakku ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamne lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ñi man fa jangi alquran alkarim li wa ilahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale señ mudu moy mbirum Palestine ak Israel xam ngeen ni mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balan wat na ma lutax do ci waxat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañuy nit ñu deug yaq Al-Quran rapporté na sini jar bu jeex danaka bo gisé yonentou wax nan danaka histoire Moussa xawna lek sama Al-Quran ji moy lolou ban Israël day nit ñu xamni yonentou Yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonentou yépp ci ñom lañ daan feñ Yalla defal leen ci langa bi nek waye ñu xey rek war seen borom ndax jang nañ ci Al-Quran suñu borom di wax ni ya bani Israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen ban israël khalat len delo len sen xel ci sen borom fatlikou len sen borom lim len defal ci tilanga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yamutu sax dem na ba gënal len ci lepp lu nek ci kaw suuf ndax yonentou mo massa yenni ci yeen la jaar waye and ak lol lepp kat daño trahir and ak lol lepp day daño lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahuda sun borom neena nga sooru maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ muna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolou xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat
xam nañ ko xam nañ ni l'islam yi mujjé adina bi waye lu alquran wax ñu bëgg ko jabulisé wala talbisu alhaqq bil batil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun sun borom ni yene ñi ni di jabulisé deug gu leer nañ ni bëgg fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen bëgg def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufu palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim momu sax étranger la won ci soufu palestine ndax ibrahim fam giddo yaro fa ñu gundu xassal ko fitna ko ba mu joggé fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dëkk ba nim fa joggé ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamé deug le sax nan ibrahim ay sunu mam ak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal mam ju jëk jëlé gi nga xane nu ngi won ko tudd mo len dal mo len top ba légui moy kañu wax khabil xam ngeen ni sunu mam adama waye lolou de bima ko tambalé histoire bu guddila waxon na ci jamono yele waye dama ni sunu mam adama alayhi salam mok xawa bi len yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkka dugg cheikh bu jigen ba ca juddoo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté khabil ak habil bi ñewé khabil bayam adam ni ko da ngay tak cheikh habil so také cheikh habil moy sa soxna bu ko defé habil ñew tak sa cheikh bi di mu ni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh habil kon duma nangu habil di tak sama cheikh bayam adam ni ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ni ko dedet mu ne kon nak legui dem len yalla atlin mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na sét lamuy liggéey mu jaamoté yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legui ñu ni boba ki nga xamni moy khabil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fé ni yalla jaamo na la ko bu féké ni ma am dëgg jëlal takku dugub bi ki nga xamni moy khabil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu féké ni ma am dëgg legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna khabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legi frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju ji ni ko muy khabil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu toll waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer khabil ñu dem ci Allah ba mu dal dikoy ray bimu ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñuy soole ab ñew gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ñoo représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu ba kanam tax mu massacrer rakam ñu mbokal nday ak bay
mom mo représenter dina yeho ci kaw souf habil mi nangou ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo représenter dina yi masiha ci kaw souf lol tax nga gis ñi nek ci dina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen dina yi masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuit ñoy faj gratuit ñom diinay masiha lutax ñing ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen mam habil légui nak buñu rayé habil momu sayyidna adam dafa ëmbaat jenen dom oliyaka mu sheikhat dedet ben dom la eumbat gor la bimu juddo mu tudde ko sheikhsa xam ngeen sheikhsa limuy tek ci luxa ki luxa liñuy tudde ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibre yeb li nga xamni mom lay tek mom sheikhsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyidna awa yaay ji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy sheikhsa ñu ne ko lutax muni sama dom ji ñu rayon yalla moma wootal geneen dom remplacer mako sama dom ji ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax sheikhsa ñew na tolanti habil ma ñu rayon legi yon ci yalla sheikhsa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci dina yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak dina yi masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy dina yi al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp dina yi al masiha ñamit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonnta yalla isa waxe ci sari am bi yonnta yalla ki isa dali yow señ modou mbay cham bo dajek mor xujje ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tolanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dédét yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd ni dajé ak mor ko djé wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atté kat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yéwo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn lolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diine joju mom la yont yalla cheikh sa atener waye mom la representer ci kaw souf muy diine l'islam mom mo representer diine l'islam ci kaw souf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meuna yag waye dama ni israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ni amul nasax akum ñak yow jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba desordre muy ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal na yalla ar len delo len sen soufu simam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israel mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mën lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon
lool rek la waxon ni dina ko jexale waxtan wi ci walu israël ak la ci aju waye nak di gërëm bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi te bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidiem ak sa dakar lamuy tuuti tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati koor la rawati yalla xamna ko yalla xamna ko te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën nga wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk di indil doom ay yéré danaka danaka danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn benn la ku ci melni serigne modou cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi afrique du sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom mom dako dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salik naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xani batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax veuf la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci way may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu naan suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci loolu ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni man lam yashkuri nas la yashkuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom seen khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ku ci melni ku melni seen demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu waré bu mujjii ma décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amu te xari cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama coupé rek mu wama téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul moti demal jeliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwe jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjii ma na ba señ bi mbaa dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kéro ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi di lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna mané ko waye li mo bu la nexé ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalo ak mbacke xewr ay kilifa wan nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak bëcëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gërem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonn gisuma
ñew Touba laccé ba sonu gisul mu ñibbi wa dañ ah man day jaxlé na Moustapha Mbaye Sam dal niko wa bitim rew xamé ak niko wa Sénégal umpulé mané ko dédét umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama bay bari wu sax waye nak bama nekké ci rew ma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko Darim Safa Mbaye Sam

may toppatoo daara jigéen, kon nag defal naa la ko ca mu nekk sa daxatul jaar ya, mu ñu alhamdulilah rabbil alamin. Ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal, Fatina Turwa. Waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla, di ko wut ngir yàlla. Ah, ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore, nga wax ne képp koo xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla, jaarale ko ci saay loxo, bul ma ko jox seetal keneen. Waaw, bul ma ko jox seetal keneen. Dëgg la nag, doo ko forcé ci ma tudd ko, waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla. Waaw, noonu lay gërëm it bu baax a baax a baax soxna Khadija numéro 2 xam na boppam. Daari jigéen jii may wax nii nii barki dem bi ma koy bi may jokk ak Modou Mbaye Thiam rek booba maa nga Ndakaaru. Dëgg la, sama soxna la, waaye nag li muy doon sama soxna du tee nag ma wax ko. Bi mu yëgee ni daari jigéen ji maa ngi koy taxawal, lam ci jëkk a def mooy 1 million ferme la ma jëkk a jox ni ma maa ko tàmbalee. Ak kon nag ñu ngi koy wax jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakallahu xeyri jasaayihi. Moom day bañ ko wax turam, waaye wax dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla. Damay wax ni man Moustapha Mbaye Sam ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam. Ah, kon ne di nga xaddi, ndax ba juddoo ba tey mosumaa di soxla ku dul yàlla. rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sëñ Moody, ñu ngi leen di sant di leen gërëm, jërë ngeen jëf, di leen balu àq, ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi. Xam naa njàngale majalis meeg yooyu rek moo ko jàpp. Kon nag gërëm nañ leen, sant nañ leen, ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan, di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet, ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa khaliqi nas bi kulli adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawahu Tirmisi. Jëflanteeli nag nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu, kum ci mën a doon rek na nga jëflanteeg moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuulu li naas xosna, ñee tëdd baqiya ci ñun bokk, ci ñun fuñ jógee, ci ñun. Kon wa xuulu li naas xosna, ba ca ña nekk baqiya sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kiy dund ci kaw suuf. Kon ah saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëngatuñ ci ñiy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca baqiya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salaatu wasalaam nee na woon innama bu'istu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma damaa ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mohamed Bamba ni lépp lu waay di sakku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon guddi spirituel wala da ngaa bëgg a doon guddi temporel ngir mbal ma. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sakku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp koo xam ne yaa ngi sakkoo nguuru, yaa ngi sakkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baxiidu ani niiraani. Discipline day tax a sori safara di jege àjjana, waaye discipline day tax mboolem ñi nga xam ni say dëkkandoo lañ, say xarit lañ, sa peuple lañ, dañ lay sant fu ñu toll, di la gërëm, di la tagg. Yow mi nga xam ne da ngaa bëgg jiite côté temporel, mu naa mu ni discipline mooy tax sa peuple sant la, mooy tax sa peuple appuyer li ngay def. Discipline rek moo ko mën a maye. Wa yujibul madda la dal jiiraani, mu ni noonu la lay sorile safara. Mu ni discipline mënul am te wax gi rafet amul. Hawit li daana xawla al xayri tafus bihi wa tukfaku la dayri, nee na boo amee discipline luy génne ci sa làmmiñ rek lu rafet lay doon. Te mu ni lépp loo xam ne mi ngi génne ci làmmiñ te rafet, borom làmmiñ wa yàlla dana ko fegal lori kaso, dana ko fegal lori addina, dana ko fegal lori doomu aadama yi, dana ko fegal xat-xati jamono. Hawit li daana xawla al xayri tafus bihi wa tukfaku la dayri radiallahu taala anhu. Mu ne is kullu man bi xayrihi raama tibaa fa innahu yaxramu fawsan wa intifaa, mu ne képp kenn ci yéen koo xam ni yaa ngi sakku nekk guddi spirituel mbaa nga bëgg a nekk guddi temporel, mu naa mu ni te amuloo li ñuy tuddee ay teggin, amuloo li ñuy tuddee éducation bu seen, mu ni koo mën a doon, koo mën a doon fa innahu yaxramu fawsan wa intifaa, li ngay sàkk doo ci jariñu, doo ko am, doo ci jariñu, yàlla dana la ko xañ te doo gis njariñ la. Da ngay sàkk guddi spirituel, da ngaa bëgg a doon guddi spirituel mais amuloo discipline, Sëñ Touba nee na doo mas a doon guddi spirituel. Da ngay sàkk pour nekk guddi temporel, Sëñ Touba nee na boo andut ak discipline koo mën a doon doo ko mas a am. Fa innahu yaxramu fawsan wa intifaa la Sëñ Touba wax. Mu ne ndax discipline mooy yiwu addina ak wu àlaxira, maanaam li doomu aadama soxla muy njariñal addinaam ak njariñal àlaxiraam. Cheikh Mohamed Bamba nee na suñ borom a ngi ko dëxëñ ci biir discipline. Wa huwa fi daarayni xayru kansi wa xayru maxtasabihi suuxissi li annahu munawirul janaani kama yu xaribu ila al jinaani,
discipline lol lay jariñ lol la Seigne Touba wax discipline discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total Seigne Touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñinga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñewul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum souf té du ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba ma xla nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ni khaddamta watnaka liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sereew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeyal sereew pour yekeuti sa drapeau rew muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeyal rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique ndax patriote dana def lolou kalla wallahi jamono bu yag ñongi liar ak artu di lepp ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax len ci lu Seigne Touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu negatif muna mu ne may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa programme bu négatif néna foko fekk rek may ko temps lég mu jeex may ko temps rek lég mu jeex ci ni mba ci né waye dawlatul batil mom sa wa dawlatul haqq ila sa programme bu positif muni bis penc la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko té jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lumu kumbu muna mu ne xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu ah loolu la yonent bi waxon wa makk ci sen programme bu negatif bobu bu ñëwé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahaq al batil fa in al batil kana sawqa programme bu positif ñëwna dana fi jëlé bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañu ñak yaakar ci rewmi batay yaakar jiñ yaakaron mi ngi fi dara meju ci waye dama gis ni natou bi yalla la yalla mo len déclarer won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw luko waral moy man adali waliyan faqad hasantuhu bil arab ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ni wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko meuna definir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wama taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarf alayhi aw kama khala
baba ngay ag ci wama yasalu abdi yatakharrabu illa bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasma'u bi wa basaruhu allasi yubsiru bi fa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wasalam fi hadith al-qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala muni sama waliw yom na xam ñu kan moy sa waliw ni sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk yemu ci mu tay taftal ay nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njambur ci lulu su yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéeti nawafil yoy ba mujjima ma wayo ko sop ko yalla kum sop soppi la ndem dom adama ne yow rek bula soppé légui ci am alal légui mu soppi la dom adama jula sop ci am alal légui mu soppi la sarat mbam nga amon mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la airplus 4 ndem dom adama moy sop morom dom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi mi ne ko way noy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ca nga yam muni dedet luma gisseti wan koko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutam duma ca yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am borom neena sama soppe damay mujjii sama compte banque sama magasin legui dama koy defal procuration nga xamni legui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitiwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni waliw sénégal yépp saga nañ leen té waliyi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna and ak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum bo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xale bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa mangi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu walli wi teud Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi désacraliser leen ba jëratuñ dank mboom ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ca mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporaire lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yéen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi
alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فتبهني أحديك زراعة سوية دومي واخك باي دي منان إبراهيم عليه السلام من يوسف باي من دي أمن لما يالا ينكي وال لو خمني خمناني ينكي وال لكو وال نخكون دو نيو عندك من يونو نجو بيو متاك ومتاك لكي تخنا اللوسيك لمنان موي دومي ورا توب باي lolu lusik nangou waye ginaaw dom yalla defna ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla defna lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko khana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dinas sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéet xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamulul Musa te Musa al Islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaati xéet ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muneko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wootu yonanti aliyyu salam ñoo fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wootu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu war liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawaso non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sala asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amufa te xam xam genn na bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara
daara ju amul daa manes na fay génné manes na fa génné wala pexé waye dis fa génné wala xam xam mané ko bam dess daara yi Moussa Kadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo daara Seigne Touba buñ ko massaana indil ku wessu jang daara lako yobbu daara terbiya daaray terbiya bu noppé ci daaray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koku dutu ci nan ñi déforu la wax dé ñi déforu ci daara ja té pourtant dé jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccek yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum terema ba yonnati diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu digle nga def bu tere nga ba legi muniko kon kay yow mokal ngako sun magni fofu lañ nekkone moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk ni xew Sénégal angal bima koy jangaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neeku fi crime ok astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolu duy ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi mala wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa
lubi yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naan akay wax nañ deug waye niñ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xamni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum niñ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkone ci rewom dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geejgi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi falata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko na sel mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi suñu borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa ilmu sharia wa akthara fiha haraj قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دا فا توك صحابه با ياغ موني
إذا كان في آخر زماني يرفه علم الشريعة وأكثر فيها حرج. قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام القتل. نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونا منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce xam xam nga fi ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal di koy poser question niko li nga ma wax ni lolu fum am muniko xaaral ma wo sama toyle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay toyle bi mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi pose question waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana taal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñu def dañoo dem taal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew taal université bu pire xam nga nuñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew taal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ neewon bi buñu sakko xam xam nga taal ko yow miko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang taw lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangi nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndawli ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligence ndawlu intelligence dana fekk bëreb bu ñuy jange xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligence ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ijal qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitale sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni tuba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñelna reussir ñelna barke ñelna tranga ñelna wa jo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxagnel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrique aye lolu fo koy tek ta lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas
yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci seenum réew léegi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay yo ko wax gaay nee nañ yeen ndaw ñi yeen a taal réew mi waaw léegi yeen taal ngeen réew bu nupp nag wàññi ko wan gannaaw réew mi dugg ci ay bato wàññi ko rayaat seen bopp léegi kuy tabax réew mi dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew bu ngeen mayoon tuuti batma ci kanam tuuti Europe ñaare am Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ amatuñuy doom te ña ngay dee ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñi ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifié ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkonte ni tey li ñuy tuddee ay jihadiste ndem am na li ñuy tuddee ay jihadiste ñoo leen doon song si xam nga ne duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éversé leen ci seen camp yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci des ñu sacrifié leen loolu du ngeen ci yaw yéen ndaw ñi du ngeen dellu seen xel ngeen xam ne Europe dañ leen a bëgg a sacrifié léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mboob mooy Afrique bu fekkee mooy safara si Europe di mboob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yàlla indi lu la koy xamal mooy da ngay gis koo xam ni dalay wax ni man 100,000 laa fay ñi jaar yoonu Amérique ñi naan la 3,000,000 laa fay ñi naan 4,000,000 Bokar Samba Dieye dal na ko yàlla sàmm te yokk ak wiram bokk na ci li ma gën a naqari ci état wu Sénégal mooy jëmm joo xam ni 15,000 francs la tàmbalee dem ba man di servir Sénégal njaay ñuy dund subhanallah te ci daara ji la génne tey mi ngi nii ñuy seetaan lan moo tax Bokar Samba Dieye du nekk seen référence yéen ndaw ñi xam nga léeg-léeg ñuy cité yeneen i borom yi alal yu jóge ay kokki ak nangam ñooñu dañoo fekk seen i papa préparé leen mais xoolal Bokar Samba Dieye nga xam ni moom daa ñëw di leb moom li mu damaare da koo leb kooku mooy référence bi leb ay 800 francs ay 300 francs ay 15,000 francs ba xëy nekk koo xam ni mooy servir Sénégal li muy dundee par an Bokar Samba Dieye tey mi ngi nii ñu nax ko tëdd ci alalam waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati yuhibuna xamsan wa yansawna xamsan yuhibuna dunya wa yansawna al axira yuhibuna al maala wa yansawna al xidab yuhibuna al maxluux wa yansawna al xaaliq yuhibuna al xusur wa yansawna al xubur yuhibuna al maxsiya wa yansawna al tawba mu ne fa in kaana al amru ka dalika ibtilaahum llahu bil xalaa'i wal wabaa'i wal mawti al faj'a aw kama xaala alayhisalatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam nee na woon yaati samaanun ala ummati jamono ngi ñëw ci sama xeet yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa dañuy am ambition ci juróomi mbir fàtte yi ci des yëpp seen ambition mu ne ci juróomi mbir rek lay tënku yuhibuna xamsa wa yansawna xamsa ñu ne juróomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñëw sama xeet addinaa leen di gënal luñ mën a am yuhibuna dunya addina moo leen di gënal lu ñu mën a am wa yansawna al axira ñu fàtte bis penc te alquran dañu woon bal tusiruna al ayata dunya wal axiratu xayru abqa bis penc moo gën addina al axira gën addina yuhibuna dunya wa yansawna al axira ca la ñam déedéet yuhibuna al maal wa yansawna al isab dañuy bëgg alal
am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gan bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi di teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu gennel ko boko genni wul sa bop ñu gennel ko r plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faj'a deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ duggon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep sun borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nopi ta xale yi sen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy sen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundel njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundel njabotam
amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager aha kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ci jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal sen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lu mu dundela njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsaq koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur jena sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursugu len lew dem len fa waye nan legal fu ngeen fi meena amé wursugu len lew dem len fa waye nak nan legal nan legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawfi walju' wa nakhsin min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñepp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman sét nga dégg ay ñaga ñaay yi woté grand dakar ana sa alal demna wa nakhsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom daño desacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene fare kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré seen tir am jom boole seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masal qawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre
waye nak wa tilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawir yow dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto ndjay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxon passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon lawon mo tane lako mayen mu meuna fekke mu hadara yi nekk ci monde bi yep fuñu mu dem fa lola tane xeyna waye fimu nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh maye ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma di fi ñew mu na ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alaihi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alaihi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sarran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wa xameni sun borom namna taxedil nitki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax
alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walu hum asanun la yasmuna seeni nopp degatu dañu tax gumbalu mu amna ci ndaw ñu xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu

révolution, waaye pas déret, pas déret. Révolution pacifique moo suuxat Sénégal. Moo tax Seigne Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi. Mu ne fal ilmu la bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma ad diraaya. Bal innahum nurun ma ad diraaya. Xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm, wala borom jàmm rek lay wax. Xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax. Luy musal doomu aadama yi rek lay wax. Ndax al iyaalu iyaalullah, njaboot gi yàlla leen moom. Pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi? Ba ma ko waxee ci télévision Al-Muridiya, benn waay daa woote ci ki doon dirigé émission bi, ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far. Ma ne la xawla wala xawta, man xuma ko may faral. Man li ma wax du saay wax, wax Seigne Touba la. Seigne Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi. Muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàllaa ko moom, te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko ko. Ma xalaqtul jinna wal insa illa liyahbuluna alquran wax di. Kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee. Waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan? Mooy li alquran wax. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem. Seigne Touba ne li ànd ak kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli. Man loolu rek laa waxoon di Seigne Touba ko wax. Sharia dalay wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci. Ñaari dee dañoo daje, mënoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar. Sharia nee na seetal bi ci gën a woyof, parce que bi gën a woyof lu mu tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax la ilaha illa muhammad rasulillahi ndax nga texe. Kon rawatina nag ngay sacrifier sa bakkan ci leneen. Kon bu ko defee si Abdullah waxtaan wi jeexut, waaye ni ma la ko waxee Louga laay yendute yaram wi taxu ko wér torop. Bon bopp buy métti la àndal, bu méttee metti, waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw. Su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi, di Serigne Moustapha Lam la. Ok, jisaakumullahu khayra jisaayihi.

yow yaa ngi aji Makka, ay sa employé yi li nga leen yoreel ci bor, boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon Makka ñoom. Fukki yoon Makka. Fenn fu ne maye nga fa biyeem Makka, wàññi ko waat di aji waat Makka. Te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara, sa employé fayoo ci kenn. Kon aj Makka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu, ñu dellu si waat ci farata yi, yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def. Farata aj ñeent rekk la, ñeent. Yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir, waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na. Yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange, woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin. Moom la si Ahmad Bamba tënk ca xasiidaam ga, mu ne faraidul ajji ladayhim arbaun fa niyatul ula allaa maa yusrau suma tawaafa lil ifadati aadudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul maadudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa. Señ Touba nee na aj Makka ñeenti ponk yi dong la, ñeent ñeent yi rek la mooy farata yi. Ba ci jëkk mooy an niya yéene yéene foofu it ba tey mu am njaxas gu fi am, njaxas gu fi am yéene mooy da ngay gis ku la tàggu jëm Makka naan maa ngi dem penku. Ban penku? Xanaa li nga dëkkee, li nga dëkkee Sénégal la tax Makka féete la penku. Am na koo xam ne Makka soowu la ko féete. Dëgg la innama ahmalu binniyaati, xëy na sa yéene mooy maa ngi aji Makka moom nga bëgg a wax. Waaye nag ñu ci bare bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ ku la xuma génn ñu lañ koy wax, xuma nañ ko mën a waxe daal. Waaye en tout cas bari na ci Sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax, maa ngi dem penku. Déedéet da nga naan maa ngi aji, na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji, mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji, waaye maa ngi dem penku lañuy wax. Nga gis koo xam ne danaan damaa bëgg a siyaara ji ren, benn mu ni siyaara ji yonent bi nangal, déedéet déedéet neel damay aji, damaa fas yéene aji ren. Mu leer nañ niya ci la bokk, ci ponk yi la nga fas yéene aji Makka. Bul wax maa ngi siyaara ji, siyaara ji woo da ngay aji. Bul wax maa ngi dem penku, demoo penku da ngay aji, ndax am na koo xam ne ni Makka féete bu ko penku, soowu la ko féete.

ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wenn xeer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafay batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen bisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njum ci la ku deful li wa makka di def baxo njum ci la njum ci la yalla nekkul makka dom kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla nga fepp kon farata la ci taxaw arafa arafa diko señ touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sabab yi moy nga deglu khutba ba khutba ba imam ba fa wara khutba khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yep sallallahu alaihi wasallam kero khutba bobu mbolem actualité yep la laal nak legi ñen mbok ni ma yow sa waxtaan dafa beuri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonnati bi lay roy alayhi salatu wassalam yonnati sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallah ñi ngi nodd kéro khutba bobu ci arafa fune laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni direct teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune laal nako fune laal nako waye legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mum dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun balma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارمل يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekente ni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp je makka seen mi xa moy jufa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom jufa ah boudé nak ñu melni wa Sénégal nga xamni buñ joggé Sénégal ba la ñoo dem Makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiwu bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fa la nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñ warana armalé dootu ñu fa armalé muy Juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tuddé légui sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi ngay aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa
moy don sa berebu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé budé ñi bayiko ko ta iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax satul iraq budé ñi nga xamni ño bayiko ko ta yaman ak ñi nga xamni ñoy bayiko ko ta madinatul munawwara ñom ñep patay rek ño bokku bu baba ñom sul khalifa fofu lañu armalé sul khalifa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara so nga dem makka su boba sul khalifa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla bi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam wax nañu la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya al kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rak ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu dé khulul kafirun da ngay dakk ni man awma ben bour budul yalla qul wallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kep kep kot dong kenn rek la rabbi sutuba jalla jalaluhu khalaqna wa maulana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle bo noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnou sallallahu alaihi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak baal yoy limi symboliser moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi moy dag nga biye def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba action nan ko labayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu la taxa ñew makka bëgg tour alhaj rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla yitond la labayka wala sa'adayka man wo ma la fete te gisuma sa taxeyo mal xiyam bo tubut neena lola la yalla yitond la labayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la ke la labayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuy sina la man mi la wuy ci nak dotuma bokka dotuma la bokale ken du ya ko wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw ci tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bayka ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko biye pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo bok aji momit ba tay
ginaaw bi yi ma wax jalle ñetti façon ak ño am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yépp bax de yépp bax waxuma ni ben baxul yépp bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diiné dafa yombal jëfé lu mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah salat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba euro aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé gi def ifrat ray ab gat dana war ci mom xay nañ wax ko ci place am manam liñ ci de hadiyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt way ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jarna ci boole bo dekkul makka ne fekke makka nga dekk mom legi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamattu bu yalla dogale amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jeexut man na mayna la benen possibilité moy lan muniko woral koor gi ni ngi koy def moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joge won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan ni fukki fan kon aj makka deug nitako metil nitako jafel wa yalla mom jafelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir aj gi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bi bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khussa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kërok aj xana lulul darur tax darur moy lor niki sewé dafa dam ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bula nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bula nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñing leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement nima ko daan defé ngeureum li du ciagneu alal bu may jox waye safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo
bam jaral len jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustafa Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numéroom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leele ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam boba tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wolof njaay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yek yek ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak lélegi ñu yëkëti seen ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk muñu wax Serigne Afiyou Diop mu yonema ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal danaka sama yaram ndax doon daw teyit mom non la ko def rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustafa Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustafa Sugu mom tamit doon ma wo téléphone dañu dajewon kër suñ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi ni am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gëreem bu baaxa baax ndax ak yëgle ak safola yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé momit non la mel mom sax mom du nango waxtu lam sax même bo la yone audio du nango waxtu lam sax day wax rek Serigne Moustapha Mbaye Sam adé jango di wassalam turam sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek Serigne Modou Cissé Serigne Modou Cissé waye yalla gis na len man buma len xamuti yalla xam na len suma len gisuti yalla gis na len te wallahi sun borom tabaaraku ta'ala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay deg na cheikh muntaqa deedet cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deg yalla gis nako de jëf ju baax fuko way jëfé rek yalla gis nako fuko way jëfé rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu Serigne Aliou Guèye mom tamit non la mom def naam japp na Serigne Aliou Guèye la tuddu manam ba légui sax fimne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni Serigne Aliou Guèye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yag na bañu miracé bu mom lam ci am muy nañ mako joxal Dar Ihya' Ulumuddin tax lele goni di ko waccel fi kamil alquran yene ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamni bimu ñewé dafa indil juma ji di ma tabax ni ci daara ji dako indil machine bobu nga xamni mokay balé moy mank suuf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoyep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxaw yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessuna fofu yalla nagn ko yalla defal ñi ngi len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reef suñu borom moy jazakumullahu khayra jaza ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom señ wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mbag seen dépassu keur nga xani bu wèr wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon seigne modou ñu yamane fo waxtane benen yoon ñu ngi len di sante te di len gëreem ñu len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax nak bokk auditeur yi nañ may djegal rek leg legi bu dimanche jotté te deguñuma
dañu xamne rek ité jamono la sarsi bari na ah mu ngo la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah taala li fi ak mang koy man nima len ko xewon dañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku taala li fi ak mang koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla do ngi tax dañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci dim ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh amadou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma par parlo waye farna nak seigne touba la faral yagna ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.